0: ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
1: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
0: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
2: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
0: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
3: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
0: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
2: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: tinatawag nating reflection segment.
1: Today's reflection. Reflections. Giving discussion and insight of the day. Digging deeper on related experiences to serve as guide as we go through life. Reflections. Here on Celebrating Life.
0: Okay, mga kaibigan, kasama po natin sa programa o sa ating guest for today, first timer sa Celebrating Life. Siya po yung head pastor ng All for Christ Church dito po sa San Isidro, Montalban, Rizal. Isang masayang umaga po, Reverend Juram Joselito Eroy de Guzman. Pastor, good morning.
2: Good morning po lahat po ng ating mga kababayan. At kay Ma'am Cecil, good morning po. Salamat po for inviting me po sa inyo pong radio program. Salamat po sa privilege.
0: Yes, Pastor. So, maulan ng umaga, no? Mabuti pala, we decided to do this sa Zoom kasi taga Montalban pa po si Pastor. Pastor, bago po ang lahat, tell us more about yourself. Yan, bago tayo magtuloy-tuloy po sa ating discussion ngayong umaga. Okay. Pastor.
2: Yes po, I am married po. Ako po ay kasal po sa isang babae. Meron po akong isang anak. Asawa ko po ay nasa pong OFW ngayon sa Lugawin.
0: Yes.
2: At ano ko po, siya po yung music director po ng church po natin dito sa All for Christ sa Montalban.
0: Okay.
2: Then ako po ay full-time na nagpapastor po dito po sa ito pong gawain.
0: Yes.
2: I'm 44 years old.
0: 44.
2: Na June 8 po.
0: Okay. Sige. Pastor, medyo ano ka, medyo umatras ka ng konti para buong-buo ka namin makita, Pastor. Ha? Kasi yung cam, yan, medyo ano ka eh. Yan. Very good. Okay. So, Pastor, nasabi mo na full-time pastor ka. Pero alam niyo mga kaibigan, nakilala po kasi namin si Pastor Juram sa pamamagitan ng isang basketball tournament dito sa PBS. So, si Pastor Juram po ay isa ring basketball referee. Tama po, Pastor?
3: Basketball referee ka.
2: Yes po, I am po. I'm basketball referee. Doing referee po. No, po, officiating po yung mga amateur league po dito around sa Montalban, Quezon City. At meron din po tayong regular na basketball tournament po. Sa Marikina po yung venue.
0: Ah, okay. Okay. So, Pastor, nanihihirapan ka ba marinig ako? Hindi mo ako masyado naririnig. May okay ka lang? Okay, sige. Sige po. Kasi naririnig din natin yung kausap mo dyan eh. We can hear him, no? Yung kausap mo dyan. Okay. So, napag-usapan natin yung All for Christ Church. I think 5 taon na rin to, Pastor. Paano ba nag-umpisa tong church niyo? Kwentuhan mo naman kami about All for Christ Church.
2: Okay, yung All for Christ po, ma'am, was founded and pioneered po ng inyo pong lingkod September 9, 2020 po. I was graduated po sa akin pong seminary dito rin po sa Montalban. And yung church po before, meron po kami head pastor. At yung pastor po na yon ay siya po yung nag-encourage po sa akin mag-seminary.
0: Apo.
2: And then later on po, nagkaroon po ng issue yung church, nagkaroon po ng problem. And then, sa akin po na iwan po yung gawain po. Which is, I am a born again, pero hindi ko po, wala po akong knowledge to handle, to manage po yung gawain po ng ating Panginoon. Good thing lang po na ginawa po ng Lord sa kanya pong biyaya at habag, nakapag-aral po ako and I pursue po yung aking pag-aaral po sa seminary. And then yung nga po na tatapos po yung bachelor ko and I graduated po in pastoral educate. Ano po, yung aking pong pastoral theology and yung aking pong Christian education, eduk po na course po. And then ano po yon, ang first mass po namin, Ma'am Cecil,
0: yes,
2: sa mga viewers po natin, share ko lang po ng konti. Ano po, January 5, 2021 po, sa isa pong home church po.

0: So, nag-start po kami sa isang house service. And then, ito na po, meron na po tayong building. Pagpundan na po ng mga leaders, yung mga disciple na po, yung mga gamit na po yung simbahan.
1: Yun, so, praise
0: po,
1: God.
0: Ano po ito, yung for Christ po, Ma'am Cecil, sa mga viewers po natin ay independent church. Independent church.
1: Okay. So, ang ganda naman, ano, at least meron na kayong lugar, meron na kayong building, at meron na rin kayong mga gamit. So, when it comes to, ano, babalik tayo doon sa ating, no, yung ating verse ngayong umaga, di pa, Pastor, yung ating pong verse na kung saan ay marami pong nakakaalam dito, Philippians 4:13. Ano po ang personal perspective nyo rito, Pastor, sa ating featured verse this morning?
0: Philippians 4:13. Sabi po ni Paul, no po, in-encourage na po yung mga taga Philippians church na through Christ and without Christ, no po, hindi niya po magagawa yung pag-mission, no po, pagbabahagi po ng po ng kaligtasan ng ating Panginoong Hesus. Sometimes po, ito pong verse na to ay ginagamit po ng maraming prayers, like po ni Stephen Carey. No po, kaso nga lang po, mali po yung konteksto po nila. And for me as a church leader po, ang view ko po, and I, my personal theological understanding po sa verse po na ito, ay it's all about God's word, no po, na pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoong Hesus. Na hindi mo talaga magagawa yung mga bagay dito sa mundo, yung mga bagay na pinagagawa ng ating Panginoon without the strength, no po, ng ating Panginoong Kristo. So si Paul, nakaka-encourage po yung kanyang, no po, personality, yung kanyang relationship sa Panginoon, kasi sabi niya, nagagawa niya yung lahat ng bagay. Pakikain sa mga, kumbaga sabi niya, kung may talata po siya na sinabi po sa, I think sa, ano rin po, sa Pauline, ano din po, na kapag kasama niya may mga Hudyo, nagpapakahudyo siya. Pag kasama niya naman po yung mga Griego, nagpapakahudyo. Mahirap po yung ganun eh, noong time po nila Paul. Pero mataas po yung level of faith ni Paul. That's why na-inspired po ako na ako po nakakapag-referee, nakakapag-tricycle, and na-invite po ako mag-preach sa mga, ano, mga churches. Mm-hmm. I mean, credit po natin sa kalakasan po na binibigay ng Lord every day.
1: Yes.
0: So, thankful po ako kasi nga po, healthy naman po ako ngayon. Kahit maulan, kahit po kahapon, medyo inulan po kami sa pag-disciple. Pero po yung kalakasan po talaga na nare-receive natin sa Panginoon ay talaga po nakakaamin. So, yun po yung view ko po sa ano eh, Philippians 4:13.
1: Yes.
0: Hindi po ito yung verse para sa mga bagay sa mundo. Pero ito yung Bible verse po para po sa mga mission po na ipinagkatiwala po sa atin ng Panginoon.
1: Okay.
0: Even kay Paul.
1: Okay. Pastor Juram, ayan, ito. Siyempre, along the way, no, as a pastor, as a father, as a husband, marami kang problemang pinagdadaanan. Ano po, Pastor? So, paano mo hinaharap ito mga mabibigat na pagsubok na hindi ka tatalikod sa Diyos? Yan.
0: Ngayon po, grabe po talaga po yung pagsama ng Diyos.
1: Amen.
0: Nakaka-amaze po how the Lord paano ko po talaga ini-entrust sa kanya yung mga, meron din ako mga ano, may personal problem din po like po ng wife ko. Ito po dito po sa ministry.
1: Yes.
0: Sometimes po pag nasa hardcore po talaga pong yung ang hirap po mag-assess sa mga po pastor eh. Pero po focus lang po dun sa love, sa humility, no po, lalo po dito sa church, yung mga co-leaders po natin dito, medyo po ahead kay pastor, kasi may mga professional. Pero po, hinahandle ko po sila how Jesus Christ handled the disciple. Ano ko po talaga, dun po ako humuhugot, dun po kumukuha ng wisdom sa Lord. Ano ba, tinabuyod ng Panginoong Jesus, tinuruan yung mga disciple, even po yung mga problema, sabi nga po ni Jesus Christ sa Matthew, do not be anxious. So yun po, I'm handling problem po with joy, with faith, with hope. No po, eh naniniwala po ako na yung mga circumstances and mga problem po na meron po ako ngayon personally sa family, sa wife ko, sa anak ko, sa ministry ay meron pong divine purpose ang Lord. Tinitingnan ko po siya, ganito po tinitingnan ko po may problema, tinitest ako ng Lord and then ganun ko po siya kinukopap eh, ganun ko po siya hinaharap. Sabi ko, Lord, salamat dahil talagang hanggang ngayon, tinuturuan niya ako, inaayos niya ako, no po, sina-challenge niya ako. So, how I face problem, ano po, sinusundan ko lang po yung yapak po ng ating Panginoong Jesus. Even sa basketball po. Yes. Ayaw po natin na magkaroon po ng division, conflict. That's why, lagi po tayong redemptive, lagi po tayong no po, nag-listen, nagbibigyan ng time sa mga no po, sa mga problems sa church, sa family, even din po sa ano, sa basketball ministry na meron po kami.
1: Iyon. Madalas banggitin ni Pastor Joram yung basketball, yan. Kasi po siya ay basketball.
0: Madalas po.
1: Opo. Sandali lang, basketball referee. Hindi po ba kayo nagkakaroon ng challenges na pagsabayin ang pastoral ministry at saka pagiging referee sa basketball?
0: Ano po, sinet po na po yung aking timeline, yung aking pong ano, main time ko po.
1: Yes.
0: No po, meron po kami every Monday, alam po ng family ko, alam po ng church na si pastor every Monday nasa basket, nasa hardcourt. And then yung mga disciple natin, meron din po kong sariling schedule po sa kanila. Yung sa family ko, meron din po kaming sariling fellowship. Meron po. Kaya po, ano po, biyaya po ng Lord. May times na nagiging conflict po, pero po, mas marami po yung time na ano naman po, na ma-manage naman po natin yung ating pong mga ano po, trabaho po. Okay. Sa ano po, ministry, sa family, and sa ano po, sa basketball po.
1: Okay. Pastor, sabi mo minsan may mga conflict, di ba? Ano yung conflict na yun? Bakit nagkaka-conflict yung pastoral ministry at saka yung basketball?
0: Yung mga conflicts lang po, yung parang ano po, change of, ano parang po mga short notice, mga ganun lang po. Minsan po, ano po, tuloy po sa ano po, yung mga scheduling po.
1: Scheduling.
0: Sa po, nagagahol po sa pag, ano po, sa pagharap. Yung context po na malaki sa basketball po, as a referee po, yung ito po, personally po, na-encounter po talaga natin. Yung mga yung pinaniniwalaan po natin na mga lingkod ng Lord, ito po yung mga most of the time na conflict po sa amin eh. Para po nagkakaroon ng biases, nagkakaroon po ng unfairness sa hard court. At ang masakit po sa amin, yung mga may mga kinikater po kasi tayo sa basketball league po natin ng mga pastors. And then masakit po isipin na kala po natin yung mga pastors, sila po yung una nakakaintindi po sa atin kasi nga ministry yung basketball, ginagawa nating tool. Yung basketball to win people, to empower, to unify. Pero yung mga conflicts, minsan yung doctrine, minsan yung denomination,
1: yes,
0: minsan yung pity ng referee. Opo, may experience po ako talaga na nasasabihan po ako na hindi ako fair kasi nga medyo may close akong player, si pastor, ganyan. So yun po yung mga medyo may conflict po sa akin as a referee and pastor.
1: Ayun. Okay. Itanong na rin natin, ano po, pastoral ministry, bakit po basketball referee ang inyong isang profession, sabihin na nating isang ginagawa ninyo? Dati po ba kayong basketball player?
0: Opo.
1: Okay. So, ano yung I'm sure alam natin lahat pag basketball referee, mayroong mga ano yan, may mga sinisigawan ka while playing, you know. Hindi lang sigaw minsan, Pastor, minumura pa kayo. So how do you handle that?
0: When it comes po sa sa attitude and character, yung every Monday po ng basketball sa bahay pa lang po, talaga pong ang prayer ko po, Lord, make me humble. Katulad po pag may mga technical po tayo, pag may mga talagang mataas yung tense ng intense ng basketball, binibigay po natin yung sanction, binibigyan po natin yung right judgment, pero po without arguing din, hindi po tayo nakikipagtalo. Explain po natin sa mga players na sumisigaw ka kay referee, minumura mo si referee, nagpo-provoke ka. So technical 'yon, kasi hindi natin pwedeng parang unsportsmanlike po yung ganon. So hanggang doon lang po yung authority po ng isang referee. No po, pero po yung makipagsigawan, no po, makipagbanggaan o makipagtaasan ng pride, hindi po natin ginagawa po sa mga players. So for me, my belief po as a referee, isa privilege din po sa referee na mag-educate po ng mga players. Nowadays po, yung laro pong basketball, nag-evolve. No po, mabilis po yung kanya pong pagbabago. Kailangan po yung mga referee, sabi po, may regular kaming workout. Rin po kami, mentally condition, physically condition. Condition din po kami. Kasi nga po, iba po yung spirit of basketball. That's why po, pag may mga ganung players, talagang meron tayong respect sa kanila. And then, we tried na sila naman din po ay turuan, paliwanagan na irespeto rin po nila yung mga tawag po ng referee.
1: Yes.
0: Without arguing, without, wala po mga physical na pag-aaway, mga ganun. Okay lang po yung mga medyo may mga words. Pero po wag naman po yung provoking na parang humiliating, parang dinidegrade naman po tayo ng player. Hindi po natin yung pinapayagan sa kanya. So, ganun pa rin po yung authority na binigay po sa atin as a referee ay sineshare po natin yung sa lahat. Kung parang pito natin sa mga pastor, ganoon din po yung pagtawag natin sa mga unbelievers. So, hindi po tayo nag-ano. So, ganoon lang po, Mang Ceci.
1: Yes, okay. So, meaning, si Pastor Joram, hindi niya po hinuhubad yung pagka-pastor niya kahit siya ay nag-officiate sa basketball, di ba? Kasi sinasabi naman po, mga kaibigan, na every profession is a ministry para po sa bawat mananampalataya, okay? So Pastor Joram, we will just take a break. Babalik po tayo sa ating discussion dito sa Celebrating Life.
2: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating Life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
3: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, #panatag ang may alam.

0: yung konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: This is a public service announcement.
2: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
7: Check your time. It's now 8:29 in the morning. Kayo po'y nakasubaybay pa rin sa Celebrating Life. At kami po'y naulinigan, of course, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Magazine sa 104.4 FM, 103.4 FM, at syempre po sa Sports Radio 918. And syempre po, tayo'y napapanood din sa telebisyon. Yan po ay sa TV Plus, Channel 3, and Channel 4549 sa Afford the Box. Okay? So ngayon, balikan po natin po ang ating guest for today. Nagkakaroon po kami ng technical difficulty kasi sobrang lakas ng ulan sa Montalban. Yan, no? Kaya medyo nahihirapan si Pastor Juram na mapakinggan tayo. So anyway, ang mahalaga po ay bibigay namin yung message o yung mga katanungan natin, no, kay Pastor. Pastor Juram, are you there? Yan. Yes. Si Pastor. Pastor! Pastor! Yan. Ayan na si Pastor. Opo. Pastor, ang gandang pag-usapan din natin, ano, kasi nga sabi mo basketball referee, tapos pastoral ministry. Paano po ninyo nagagawa yung mag-minister while doing your work as a referee? Meron ba kayong ganun? Paano nyo nagagawang paraan to still share the word of God? Pastor?
8: Yun nga po, tulad po ng sinabi ko po kanina, Ma'am Cecil, at sa mga viewers natin, naka-schedule na po yun. So, hindi po tayo, hindi po natin pwedeng masagasaan yung time ng ministry. And then, iba rin po yung time ng ating po ministry sa basketball or sa pag-reckon. So, ang priority ko po talaga as a pastor, yung aking pong pagpapastor. And then, extended or minor ministry ko po yung pag-reckon. Ang maganda lang po kasi talagang meron po kaming, I was involved, nasa isa po akong grupo, meron po kaming organization, meron po kaming paliga. Doon po talaga ako nahahasap ng referee. So, from 8 a.m. to 10, marami naman po kami ron. So, meron po kami 6 na referee doon sa isang araw.
7: Yes.
8: So, hindi po ang ating pwedeng magsabayin. So, third sa kayong kapatid. So, na-ayos po natin.
7: Yun, okay. Yung sinasabi ni Pastor kasi, meron po silang organization. Parang ang tawag po nila rito ay basketball organization or ICOBF. No? Meron kayong fourfold vision doon. Pastor, ano yung apat na yon na vision ng inyong organization sa basketball po? Tell us.
8: Salamat po sa privilege. Pwede mong shout out po yung ICOBF. Shout out po sa buo-buo po ng ICOBF Inter-Christian Organization Basketball Fellowship. Pandemic time po. Kung ang mga pastor po ay makukulit. Nagbabasketball po sa kahit po ano po, meron po tayong pandemya. Nakita ko po sila, meron akong kaibigang pastor, shout out sa'yo, Pastor Marcelino Talha, ng pinagpala, in-invite na po ako. And then yung time na yon, bumubuo po po sila ng isang basketball organization. So po, yung una po, yung PBBP, yung Corpus Christi Basketball Fellowship, and then yung ICOBF later on. Mm-hmm. So doon po, ang vision po noon, no po, yung vision po na binigay ko sa ating chairman, shout out po kay Attorney Alejandro Ereberi, may mentor. Salamat sa buhay niyo po. Ang sesyon, ginakaw ko na po yung aming chairman. Bigyan po siya ng Lord ng revelation. Una po, yung unification. We play basketball to unify the body of Christ.
7: Yes.
8: Trabaho po ng basketball po na pinagkatiwala sa amin ng Panginoon ay pag-isahin po yung katawan po ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng basketball. The next po, yung empowerment.
7: Yes.
8: So po, there are, po, may mga church na minsan mahina, may pinagdadaanan. So through basketball, kakaroon po tayo ng connection sa kanila, narinig po natin yung mga hinaing, daing, kahinaan po ng mga punang churches.
7: Mm-hmm.
8: So, yung basketball po, nai-empower po natin sila. The next po yung discipleship.
7: Yes, third
8: so, may
7: one.
8: Mga leader, naglalaro po doon sa IOBA, pastors, workers. So through basketball po, nagkakaroon po tayo ng discipleship din po.
7: Yun, maganda yun.
8: We train, no po, nag-finish po tayo doon sa basketball, sa hardcourt. Ginagamit po natin yung hardcourt to make disciple po. Yun po yung pangatlo. And last po, yung pang-apat po sa fourth world vision, ay yung pong evangelism.
7: Yun.
8: So meron po tayo, kategory po sa IQBF na inter-church. So doon po, nag-invite po tayo ng mga youth, mga players na hindi pa po nakakilala sa Panginoon. O sa hardcourt po, nagkakaroon po tayo ng evangelism. So yung apat po na vision po ng Inter-Christian Organization Basketball Church ay unification, empowerment, discipleship, and evangelism.
7: Yun.
8: Salamat po sa Lord kasi sobra po talagang sinasamahan po talaga ng Lord at nagtatagumpay po yung ministry po na pinagtatawala po.
7: Amen. Ang kanilang tagline po ay "We play with the Lord." Yan, di ba? Ang ganda. We play with the Lord. So, yun ang sinasabi ko kanina, Pastor, na yung ministry, nandyan pa rin kahit na sa basketball. No? Whatever you do, nagbabasketball ka, teacher ka, nandun pa rin yung pag-disciple, yung sinabi mo kanina, na unification, body of Christ, empowerment, discipleship, and evangelism. Yun ang maganda. Ano po? So, Pastor, dito sa ginagawa mo diyan sa church sa Montalban, kumusta naman po ang response ng ating mga kababayan when it comes to yung church ninyo at saka yung evangelism, Pastor?
2: Pardon, ma'am?
7: Yeah, Let. Ang tanong ko po ay kumusta po ang response ng church na mga tao diyan sa Montalban pag sa church ninyo at sa pag-share ng word?
2: Very effective po.
7: Very effective.
2: Like po ngayon, meron po tayo pong mga young people po na na-invite na po sa church. Actually po, si mention ko po yung name niya, si Brother Vincent. I met him 10 years ago. And then, naglaro ko ng basketball, nagbuo ko ng team. And then, yung players po talaga pinatanggap natin sa Panginoong Jesus. Si Brother Vincent po ngayon po, laki na po talaga po ng transformation ng Lord sa kanya. Nag-work siya, nag-aaral po ng criminology, and ngayon po siya po ay drummer po ng church. So ito pong bayan ng Montalban, very ano po sila, open po sila sa mga ganito po, kasi nga po iba po yung espiritu ng basketball. So si Ray Martin po, dito po yung kaharap po yung mga youth. So sila po ay ang heart po talaga nila mag-basketball. So nakaka-bless lang din. Through basketball, nakakapag-evangelize po talaga tayo. And then, hindi man lahat, pero at least, nakapag-tanim na po tayo ng Word of God. So, pag may pagkakataon po tayo, nakakamusta po natin sila.
7: Yes.
2: So, okay naman po sila. And, naging malapit naman po sila sa Panginoon.
7: Yun. So, Pastor, ang maganda kasi, ang Pilipinas po ay talagang ang number one sport dito ay basketball. So, ang maganda sa'yo, maraming kabataan, no? Pwede mong gamitin ang basketball talaga when it comes to sharing the word of God, no? Yun ang importante talaga, lalo na sa kabataan. Kumusta naman po ang mga kabataan natin dyan? Marami-rami na ba na talagang bukod sa naglalaro ng basketball ay yung iba pang kabataan po? Kumusta naman?
2: Marami na po talagang nakakilala po talaga sa Panginoon. Actually po, nung nag-start po kami, during pandemic pa po yun, Ma'am Cecil.
7: Yes.
2: Dalawang jeep po yung dinadala po natin sa hardcore. Pandemic pa po yun.
7: Mm.
2: Po, iba po talaga yung... And then may mga talaga pong nag, ano na po, na-transform na po ng Lord. Meron po si Brother Jason. Ano po siya, player po siya ng inter-barangay, nag-aral, nag-college. Ngayon po talagang sumusuport na po sa church.
7: Mm-hmm.
2: Yun po yung mga ano po, hindi man lahat, pero po marami na rin po talagang mga kabataan na nakakilala sa Panginoon dito po sa church po natin.
7: Mm-hmm.
2: More or less meron po tayong mga 20 na mga nagbabasketball po, kaya po na pa nagbabasketball kami dito po, marami.
7: Oo.
2: Mga kabataan po na
7: nauwi
2: na po sa Lord.
7: Oo. So ngayon po, kumusta naman yung ano, yung mga sabihin na nating hinaharap nyo ng mga challenges dyan, kasi alam naman natin ang mga churches po, lalo na ng mga Kristiyano, no? Eh, maraming problema yan. When it comes to your church, paano po yung mga challenges dyan o hinaharap ninyo as a pastor? Ilan na po ba yung mga leaders dyan na nagagawa ninyong leader as the head of the church?
2: Dito po sa main natin, lalo po kagabi, meron po kaming leadership meeting, both Board of Trustees and Workers. Ang attendance po namin is 15.
7: Mm-hmm.
2: So, meron pong tatlong couple,
7: mm-hmm,
2: po, and then yung mga youth. Sila po yung tinitrain po natin, at meron po silang mga handle na po silang mga disciple.
7: Mm-hmm. What about ministries? So, may mga ministry kayo dyan sa church, Pastor?
2: Yes po.
7: Mm-hmm.
2: Meron po tayong basketball ministry, of course.
7: Mm-hmm.
2: Po yung talagang, dyan po talaga tayo nagsimula.
7: Yes.
2: Meron din po tayo. Yes, feeding ministry.
7: Feeding ministry, okay.
2: Opo, ministry. Mm.
7: Oo.
2: May mga women's ministry, kagabi po yung mga pinag-usapan namin.
7: Okay.
2: Na magkaroon po talaga po ng ulit ng ano, focus po talaga sa men, sa women, sa young pro, sa youth.
7: That's good, no?
2: Yung mga gawain po na meron po tayo rito sa All for Christ.
7: Mm-hmm. Worship ministry, kumusta naman, Pastor?
2: Yan po yung pinaka-active po na ministry ngayon dito sa church. Sila po ang pinaka-kompleto.
7: Oh.
2: So, in-encourage ko nga po sila na talagang mag-train, mag-disciple. Kasi mm-hmm, 5 taon na po yung church, sabi ko sa kanila, ang long-term goal natin, at least after ng 15 years, meron na kayong tatlong team.
7: Mm.
2: So, yung anak ko po, ang desire ko po, ang panalangin ko sa kanya, mag-train po talaga siya.
7: Mm-hmm.
2: At mag-disciple po talaga siya.
7: Mm-hmm. And then your wife is also involved sa ministry, Pastor Juram, di ba? Your wife.
2: Yes po.
7: Oh. Anong ministry po ng wife niyo, Pastor?
2: Women's po.
7: Okay.
2: Kaso nga po, nasa ano naman po siya, malayo, kaya hindi po siya masyadong active ngayon. Ang nag-handle po ng women's ministry yung mama ko po, Sir Elsa Divisno.
7: Oh, at least meron ano, si mama pala, si mami.
2: Meron po.
7: Oh, that's good, no?
2: Sila po ang marami.
7: Oo. Alam niyo mga kaibigan, kaya tayo nangungumusta ng mga churches, kasi alam natin hindi po biro ang magkaroon ng church, no? Lalo na yan sa Montalban. Tapos yung si Pastor Juram ay talaga 5 taon ng faithful talaga si Lord. So Pastor, as we end, no, medyo malapit na tayo matapos, ano po? Yung ating teksto ngayon, yung ating verse, I can do all things through Jesus Christ who strengthens me. Talaga bang you can say na ito yung na-embrace mo na at very evident sa buhay mo, Pastor Juram?
2: Amen po. I do a lot things before na parang wala namang sense sa Lord.
7: Mm-hmm.
2: Nung ako po ay nasa mundo po, ang dami kong ginagawa, ang dami kong pinag-aksiyahan ng panahon, pero hindi ako masaya, parang walang nangyayari.
7: Mm-hmm.
2: Pero po nung tayo po ay hinawag at nagbigay po tayo ng Lord sa kanyang gawain.
7: Mm-hmm.
2: Yung mga experience ko po sa worldly life, mm-hmm, ay talaga pong nagamit ko po rito sa kanyang gawain. That's why, ano po, sometimes tayo po ay nagkukumpuni, tayo po ay nag-aayos ng church.
7: Lahat-lahat na.
2: Tayo po yung ano po, I think ako po ay na-invite na naging part din po ako ng Montalban Chaplain. So, mm-hmm, nagtuturo po tayo ng value sa Colegio de Montalban. Mm-hmm. One thing na hindi ko naman po ginagawa before. Ganun. So that's why ano po, talaga pong in-embrace ko po talaga yung talata po na yan. Kasi kung without the strength from the Lord, wala, meaningless, wala po tayong magagawa.
7: Yes.
2: So binibisi po tayo ng Lord eh, nakakatuwa nga po ang Panginoon. Kaya pala tayo binibigyan ng lakas para pala ilaan po natin yung lakas na yon sa gawain niya po.
7: Amen. Amen.
2: Lalo po dito sa altar.
7: That's right. So Pastor, anong long-term vision mo para sa church? Yan. Ikaw,
2: ang long-term
7: vision, yes.
2: Yes, meron po kaming long-term vision, a 500 square meter na lot. We're visioning sa 25th anniversary po ng All for Christ. Meron na po tayong talagang building na may 3-story.
7: Yes.
2: Ano po, meron siyang ano po, may mga event center, may pwede po siyang may school. So ang pinag-pray po natin ng budget po doon ay 50 million.
7: Wow.
2: Yun po yung long term. And then our long term, isa pa sa mga long term vision namin, magkaroon po kami ng bigyan kami ng pagkatiwalaan tayo ng Lord ng 10 mga outreaches.
7: Okay.
2: And then 10 pastor po. So ngayon po, meron po akong co-pastor dito, and then meron po tayong 5 preacher na. And then sila po ay mga nag-enroll sa ano yun anak? GLU po, yung Global Life University.
7: Global Life University.
2: Looking, yes po, looking forward po tayo na matapos po nila yun doon, ma-attain nila yung pastoral theology, Christian education, para po ma-ordain and someday. Kasi po may outreach na po tayo in 5 years po. Meron na pong outreach yung Call for Christ. So, kailangan po may pastor na doon.
7: Yes.
2: Nagyan tayo ng leader doon. So, yun po yung mga long-term plan and goals po ng All for Christ Church. Yung 500 square meter na lot para po pagtayuan po talaga ng sariling building po ng All for Christ Church.
7: Wow.
2: And then yung 10 churches,
7: yun
2: po na ipagkakatiwala at may 10 pastor na din po.
7: Wow! Sabi nga, nothing is impossible with Jesus.
2: Yan. Amen.
7: Ilalatad natin
2: magagawa
7: lahat yan.
2: Magagawa yun sa lakas
7: yes,
2: ng Lord.
7: Tama ka doon, Pastor Joram. Natutuwa po ako, no? Dahil, wow, a building.
2: Glory to God po.
7: Building, tapos 10 churches, tapos maraming workers. Wala imposible.
2: Nine na lang po.
7: Yes, amen,
2: kasi
7: amen.
2: Kasi naka-isa na po kami.
7: Nine na lang.
2: Yes
7: oh.
2: Po.
7: Konti pa yan. Pag marami na, more. Di ba, mas marami pa talaga, Pastor. Nakakatuwa naman, ano.
2: Yeah.
7: Oo.
2: Kaya po, salamat po sa strength talaga ng Lord.
7: Yes.
2: Andun po yung time ko sa mga disciples, sa mga leader. I have a regular meeting with them, personal meeting sa kanila po, sa bahay nila, sa mag-asawa, and sa mga disciple. So I, without the strength of God from the Lord, hindi mo magagawa yung mga ganong bagay.
7: Yes.
2: Tatama rin ka, mabuboard ka, mababurn out ka. Grabe po ang Panginoon sa buhay po natin dito sa gawain po.
7: Amen. No? Sabi nga po, no, walang dapat we don't put limit sa Panginoon, no? Sovereign yan, makapangyarihan yan. Kaya, minsan may mga bagay na limitado tayo. Lahat tayo limitado,
2: yes.
7: Pastor. Pero hindi nakita ni Pastor yung limit niya. Ang nakita niya yung...
2: Ni Lord.
7: Si Lord, yung kapangyarihan ni Lord. Diba? Nakaka-inspire.
2: Yes,
7: nakaka-inspire.
2: Yes,
7: magtuloy-tuloy ka, Pastor, dyan sa vision na yan. Amen. Dahil alam ko kasama mo ang Panginoon. So,
2: sure
7: at this point, no, ano yung takeaway message? Ano yung gusto mong itawid na mensahe sa mga kababayan natin, sa mga nagnanais magkaroon ng church, nagnanais maging pastor, nagnanais paglingkuran ng Diyos with this verse na talaga nakakalakas? Pastor Joram, go ahead.
2: Outside po sa verse na yon, isa pa po sa mga verses na po talaga na naka-inline po doon. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 1 verse 9.
7: Yes.
2: God is faithful who called us to have fellowship with the Son. So hindi tayo po ay tinawag ng tapat na Diyos para po makiisa sa ating Panginoong Hesus. Kasi nga kung tayo po ay malayo sa Diyos, walang pastor na pwedeng malayo sa Diyos. Eh. Kasi nga, si Jesus Christ, totoong magpapalakas siya sa atin. Eh, no po. Yung mga promises ni Christ sa atin, yun yung mga hopes and strength natin. Eh. No po. Kaya, for me, as a pastor, natutunan ko po sa mentor ko na talagang yung intimacy kay Christ.
7: Intimacy, yes.
2: Yung intimacy, yung talagang closeness mo sa Panginoon.
7: Personal relationship, yeah.
2: Yes, yung personal relationship mo sa Panginoon. Kasi yung nasabi ng 1 Corinthians chapter 1, verse 9, to have fellowship to the Son. No po, tinawag tayo ng Panginoon, tapat ang Diyos na tumawag sa atin. Bakit tayo tinawag? Para makipag-isa, to have, sa English, to have fellowship kay Jesus Christ. And kung malayo tayo sa Panginoon, I think, for me,
7: we can do nothing.
2: Personally po. Mm. Yes, we can do nothing. Sabi niya po sa John 15:6. No po. Yun po yung word niya eh. Na without me, you are nothing.
7: Yes.
2: Meaningless.
7: Yes.
2: So yun po yung ano po, yung gusto kong iwan po. Yun po yung take away ko po as my personal experience sa Lord, ang take away ko po talaga. Unahin po talaga nating maging close sa Panginoon. Talagang itodo na natin yung faith natin sa Kanya. Itodo na natin yung trust natin sa Kanya. And hindi siya nagkukulang, hindi siya magpapabaya, even sa strength in mind, in heart, physically. Kasi kapag merong kang closeness sa Panginoon, nadidisiplina yung katawan mo.
7: Yes.
2: Kasi iniingatan mo, alam mong ginagamit ka ng Panginoon. Kasi sabi nga po ng 1 Corinthians din na yung our body is the temple of the Holy Spirit.
7: Yes.
2: So, yun po eh, meron din po talagang ano po, medical condition eh, no po, sa buhay po natin.
7: Yes.
2: Minsan, kaya ako po, isa pa din po sa ano, kaya yung nag-basketball eh, para maging condition po yung katawan kasi ang dami pinapagawa ng Lord sa atin.
7: Sabi nga, let's honor God with our body. Diba? Let's honor God with our body, yes, with our mind, God. With our heart. Yan. Diba? Okay.
2: Yung pala yung sinasabi niya po doon na ano, love your God with all your heart, with all your soul,
7: with all your strength,
2: mind, with all your mind.
7: Yes, right. Okay. Ang sarap naman ang kwentuhan natin sa umuulang umaga na ito, Pastor Juram, no? So marami
2: sila. Alam niyo po, gusto ko lang pong Ma'am Cecil, ipasalamatan ng Diyos kasi nga nag-change of mind ako. Kasi pala malakas yung ulan. Gusto ko din po sana talaga nandiyan, pero bakit ganon? Gagawin din po talaga ng Lord.
7: Yes.
2: Nawa, and ma-invite niyo po rin ako and then dyan naman po talaga sa studio niyo.
7: Yan, face okay. To face. Yes, in God's grace, no, mangyayari
2: God's
7: yan.
2: God's time.
7: In God's time. Okay. Maraming salamat po, Pastor Juram. Thank you so much for
2: salamat
7: your time.
2: Salamat po for inviting me po.
7: Thank you so much sa iyong story na talaga nakaka-encourage, very inspiring. No, na talagang ginamit ni Lord ang basketball sa buhay mo to minister, di ba? Kaya ito hindi mo sinasayang and you're doing your best to share Christ and to share His word. Salamat po. God bless you, Pastor Juram.
2: Pagpalain po tayo ng Panginoon. Pagpalain po kayo, Ma'am Cecil, yung lahat, at yung celebrating life po.
7: Salamat
2: po sa inyong lahat.
7: Salamat po. Maraming salamat.
2: Good morning.
7: Good morning. Thank you very much. And God bless then all for Christ Church. Ayan po. Si Pastor Juram Joselito Eroy de Guzman. Wala siyang tiningnan na limit niya as a person at sa mga resources, ang tiningnan niya ang kapangyarihan at lakas ng Panginoon. Ang ganda, long-term vision nila is a 3-story building in 10 years, no? 10 churches. Kaya yung mga dineclare na yan, in the name of Jesus, ay mangyayari yan, no? At si Jesus ang Diyos ang mag-equipped at magpo-provide ng kakailanganin nila. Maraming salamat po. Okay? So sa ngalan po ni Pastor Charles or Charlie Opina ng Yahweh the Giver Christian Fellowship, maraming salamat po sa inyong lahat at sa Team Celebrating Life. Andiyan si Mark Bukiron, si Arnel Villamor, si Suzanne, si Nida, dyan po sa Sports Radio and lahat po ng Radyo Pilipinas stations all over the Philippines. Thank you so much. Including that dito po sa central office natin, Capital FM, ang Radyo Magazine. Maraming salamat po hanggang sa susunod na linggo, Celebrating Life, 7 in the morning until 9 in the morning. God bless everyone.
6: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God.
5: No, no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: Philippine Standard Time, 8:54 na umaga.
5: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
9: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Ilang lugar sa bansa ang inaasahang makakaranas ng malakas sa pag-ulan ngayong araw dahil sa southwest monsoon o habagat. Ayon sa PAGASA, ito ay ang Ilocos Sur, Benguet, La Union, Abra, Zambales, Bataan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Ilocos Norte, Pangasinan, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Laguna, Oriental Mindoro at Antique. Paliwanag ng PAGASA, maaring makaranas ng localized o matinding pagbaha at pagguho ng lupa sa mga nasabing lugar. Civil Service Commission, ipinagpaliban ang civil service exams sa Metro Manila at ilang pang testing centers ngayong araw. May ulat si Ray Ferrer.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Sinuspindi ng Civil Service Commission ang Career Service Examination na pen and paper test para sa professional at sub-professional levels na nakatakda ngayong Linggo, Agosto 9. Apektado ang lahat ng testing centers sa National Capital Region. Gayun din ang Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Baguio City, La Trinidad at Abra. Ayon sa CSE, ginawa ang suspension dahil sa masamang panahon upang matiyak ang kaligtasan ng mga examinee at examination personnel. Pinayuhan ang mga apektadong examinee na hintayin ang anunsyo ng CSE hinggil sa bagong schedule ng pagsusulit sa opisyal nitong communication channels. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Sa ibang balita, Bureau of Customs kumita na mahigit 35 million pesos sa bentahan na nakumpiskang luxury vehicles at iba pang kalakal. May ulat si EJ Lazaro.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Tinatayang umabot sa halos 33.5 million pesos na kita ang nakubra ng Bureau of Customs o BOC matapos ang negotiated sale ng mga abandonado at nakumpiskang kalakal at mamahaling sasakyan na isinagawa nitong Hulyo at 30. Sa 13 sale lots na isinalalim sa bentahan, 7 ang accepted offers. Kabilang sa mga naibenta ang isang 2018 Lexus LX570, Nissan Murano, Hyundai Grand Starex, mga produktong petrolyo, flat glass at steel wire. Pinakamataas na alok naman ang naitala para sa isang 2024 Ferrari SF90 Stradale Mansory na umabot sa 30.1 million pesos. Ayon sa BOC, bahagi ito ng kanilang patuloy na pagsisikap na tiyakin ang maayos, legal at transparent na disposisyon ng mga abandonado at forfeited goods alinsunod sa umiiral na batas. Isinagawa rin ang bentahan sa pamamagitan ng live stream upang higit na mapalakas ang transparency at public account. Kapag naaprubahan ng Secretary of Finance, ang kabuuang nalikom na 33.499 million pesos ay ililipat sa Bureau of the Treasury. Ayon sa BOC, patuloy nilang isusulong ang integridad, pananagutan at modernisasyon sa customs operations habang tumutulong sa paglikha ng dagdag na kita para sa pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: At payout para sa uplift assistance si pinagpatuloy sa Abra. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, ang ulat ni John Munar.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Mahigit 473 beripisaryo ang nakatanggap ng tulong mula sa Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o uplift assistance sa isinagawang payout ng Department of Social Welfare and Development Cordillera sa Banguet, Abra, sa kabila ng patuloy na nararanasan ng pag-uulan dahil sa epekto ng habagat. Bahagi ito ng patuloy na paghati ng suporta sa mga pamilyang nangangailangan at layon ng programa na matulungan ang mga kwalipikadong mamayan sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Kakibat ang programa ang pagpapatupad ng basta beripikado mabilisan serbisyo na layong gawing mas mabilis, maayos at epesyente ang proseso ng beripikasyon at pamamahagi ng tulong. Sa pamagitan nito, sinisiguro ng assistance ay makakarating sa mga benepisaryong tunay na nangangailangan. Magpapatuloy ang payout sa mga susunod na araw sa iba pang mga munisipalidad at lugar sa lalawigan ng Abra upang mas marami pang kababayan ang maabot ng programa. Sa bawat paghatid ng uplift assistance, patuloy na naipapakita malasakit at pangakong serbisyo para sa mga komunidad ng Abra. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
9: At yan ang mga balita sa mga oras nito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
14: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
13: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
15: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
13: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
16: Ngayon lahat po ng modalities. Nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
13: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
15: Yung mga kulang na bahay, ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng mga ng pabahay ay gagawin natin.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
11: Isang magandang umaga, Pilipinas. Welcome sa ating programa dito lang sa Sports Calendar for the Week. At ako po si Matthew Pacheco. Sabayan po tayo napapakinggan sa ating talapihitan sa Sports Radio 918 at sa 104.3 The Capital FM. At syempre napapanood din tayo sa ating Facebook Live. At huwag kalimutan na i-follow ang ating Facebook page, ang Sports Radio 918 AM. At syempre sa X, at maging sa ating bagong YouTube channel. So, balikan ang iba-ibang highlights, iba-ibang kwento, iba-ibang interviews mula sa iba-ibang programa ng inyong institution sa Philippine Sports Broadcast, ang Sports Radio dyan sa ating YouTube channel. At ngayong umaga nga, pag-usapan natin ang iba't-ibang schedule mula sa iba't-ibang liga, mula sa iba't-ibang torneo na sasalihan ng ating mga koponan, ng ating national teams and even the local leagues here in the Philippines. Unang-una na dyan, syempre, ang Philippine Basketball Association na kung saan patuloy na umaarangkada. Tuloy-tuloy ang kanilang laro. Walang ulan ang makakapigil sa kanila. Walang pagtulo sa kanilang mga bubong dahil syempre kailangan gawa ng paraan yan. Let the play game on sa pinakapaboritong liga ng sambayan ng Pilipino, ang Philippine Basketball Association Season 50 ng Governor's Cup. At syempre, ngayong araw ng Linggo, August 9, isasagawa ang laban dyan sa Ninoy Aquino Stadium sa unang laban, no, 5:15 PM mula sa koponan ng Phoenix Super LPG Fuel Masters against the Rain or Shine Elasto Painters. At sa 7:30, ang main game naman ay mula sa koponan ng Barangay Ginebra San Miguel, kalaban nila ang Blackwater Posing. At pagsapit naman ng Tuesday, pahinga ng Lunes, pagsapit ng Tuesday, August 11, 5:15 PM dyan pa rin sa Ninoy Aquino Stadium, maglalaban naman ng Converge Fiber Xers, no, kontra sa Terra Firma Jeep. At pagsapit niyang alas 7:30 ng gabi ay sa NLEX Road Warriors, sasagupay naman itong finalist mula sa nakaraang Commissioner's Cup, ang TNT Tropang 5G. Pagsapit naman ng Wednesday, isang araw lang yan, magkasunod lang yan, sa may Inares Center naman, sa may Antipolo, gaganapin unang-una ang laban ng Titan Ultra Giant Risers laban sa San Miguel Beermen. At pagsapit ng 7:30, ang Magnolia Chicken Templados Hot Shots laban naman sa Phoenix Super LPG Fuel Masters. So medyo dikit-dikit ang kanilang mga labanan ngayon, although some ay nauna sa standings while some ay nasa dulo, ay talaga namang patuloy silang lumalaban. Every win is a must para sa mga koponan na ito. Pagsapit naman ng Friday, August 14, ano, sa may Smart Araneta Coliseum naman gaganapin ang laban. Unang-una ang Converge Fiber Xers laban sa NLEX Road Warriors. At ang kanilang main game ay sa Smart Araneta Coliseum pa rin, ang Meralco Bolts laban sa Barangay Ginebra San Miguel. And they will also take a break, no, na kung saan ang susunod na laban na after this week ay sa October 7 na. That's Wednesday, na kung saan nasaan sa Ninoy Aquino Stadium. So basically, itong ibang teams din natin, ibang players natin kasi, no, they are going to have competitions just like the William Jones Cup and even the FIBA, no, qualifiers, yung sumunod na stage after nitong window na isinagawa nila kamakailan. So basically, our teams are really busy, no, sa kanilang preparation is also this league na kung saan mahal na mahal ng mga Pinoy ang PBA. And we also dive right in, syempre, sa paparating na William Jones Cup 2026, na kung saan syempre ang ating team, the Strong Group Athletics Philippines, no, from August 13 to 23, ay sasabak sila dyan sa may Taiwan. So, puspusan ng kanilang paghahanda, na kung saan nag-umpisa na ang kanilang paghahanda, ang kanilang practices, and they even had the chance na humarap sa ating mga media, no, upang ipahayag ang kanilang preparasyon, expectations, at kung anong gagawin nila dito sa kanilang paparating na liga, ano, dahil syempre napaka-historic nito, dahil if ever this is their tripit, no, kung sila ay pala rin na manalo. So according to Coach Charles Chu, syempre they expect a difficult road ahead, no, sa squad na ito, dahil inaasa niya na itong tournament ay mas tough, sabi niya. It's the tournament
17: is much tougher. No, may mga Korean teams tayo, syempre mula sa KBL at ibang liga ng kanilang mga local teams sa iba't ibang bansa, no? Meron din silang the Jordan National Team, the UC Irvine, no, na kung saan ay meron silang matatangkad na players mas malalaki, no, napaka-interesting nung kanilang mga pool na ibinahagi. So itong si Coach Charles Chu naman ay very positive naman, although iba yung format na kanilang gagamitin. No? They have their groups of four, yung kanilang grupo ay tougher group dahil nandun ang, syempre, the Taiwan National Team, the Korea, and the DB Promi Team, and then yung Japan Team. So tougher talaga, pero inaasahan niya na magiging exciting pa rin itong kanilang laban, no, na kung saan, syempre, nandyan pa rin ang iba't ibang players na nagdala sa kanila, tulad na lamang nila Titing Manalili, DJ Fenner, Devil Defonso, and Tawan Agi. To go with the new additions nila Sean L. Defonso, Matthew Wright, William Navarro, Isaiah Pinheiro, Malik Diof, Remy Martin, Phil Amnate, no? Former NCAA champion sa ibang bansa, and

sa may Ahmedabad, India. So ang kanilang schedule, August 13, ang Philippines sasagupain ng Chinese Taipei, alas 4 yan, dito sa Pilipinas. Samantala sa August 15, kumbaga every other day, no? Sabado naman yon, kakalabanin naman ng Philippines ang Australia. At pagsapit ng August 17, kalaban naman ng Philippines ang Thailand. So, medyo tough din, powerhouses, pero syempre, pagdating dyan sa larong basketball, talaga namang kahit sino babanggaen, di ba? Syempre, talaga nga ganyan ang mga Pinoy, no? Pagdating dito sa FIBA U18 Asia Cup na kung saan ay they sweep, no? Sa men and even women, ang kanilang mga laban nung dito pa lamang sa SEABA qualifiers. So, syempre, kung sino magka-qualify dito sa Asia Cup, sila yung papasa sa World Cup. And, pagdating naman sa FIBA Women Pre-Qualifying Tournament, nasaan po nagaganapin ito, although medyo matagal pa, sa August 17 to 23, 2026 naman. So gaganapin ito sa Guadalajara, Mexico. At syempre, unang-unang laro, no, ng Team Philippines is against the host sa Tuesday on August 18 against Mexico. And then, pagsapit ng August 20, kakalabanin naman ng Philippines ang Canada. And pagsapit ng August 21, Philippines against Senegal. So, magiging ano to? Medyo talagang tough, kumbaga. At syempre, ganun pa natin sasabihin, we still hope for the Team Philippines na magkaroon ng napakagandang run dyan sa pre-qualifying tournament nga po na gagarapin dyan sa Guadalajara, Mexico. At syempre, usaping basketball pa rin ang ating NSAC na kung saan nilasaan po yan this next weekend mula Friday, no, to Sunday, ang NSAC tournament or ang National Student Athletes Championship na gaganapin po dyan sa may Ultra, sa may Pasig City. So, scan or napin nyo sa kanilang Facebook page above the information na meron sila para sa ticket, no, ng kung kailan ito magiging available. So, basically, that's it for our basketball teams na napaka-busy, no? Talaga namang napakaganda rin ang kanilang pinapakita sa kanilang mga tournament. They move ahead sa kanilang mga leagues and even runs ng kanilang mga windows. So, we still hope, no, na kung saan ay magkaroon pa rin ng magandang resulta itong ating mga teams sa kanilang mga category and even leagues na kung saan, syempre, kakaroon ng pangalan dyan ang Pilipinas. At dako naman tayo sa basket or sa volleyball dahil ang FIFB Girls U17 World Championship ay kasalukuyan pong ginaganap dyan sa may bansang Chile, diba? South America. So ang ating Team Philippines, ang kanilang run ay nagpapatuloy, nag-umbisa kanilang laban ng August 7 against China na kung saan na 3-0 sila. Medyo malungkot yun, no? So kung saan sila ay nasa ilalim ng Pool B, ano? So, nitong August 8 naman, nagkaroon din sila ng laban against Mexico naman. Ang team na ito, na kung saan ay na 3-1 nila, na-upset nila itong team ng Mexico at nakasagupa rin nila itong Tunisia, no, na kung saan ay inaasahan po yan na ngayong araw gaganapin, August 9. So, alas 5. So, bantayan natin yan, di ba? At syempre sa August 11, makakasagupa naman ng Team Philippines ang bansang Peru. And then, sa August 12, makakasagupa rin ng Philippines ang bansang Venezuela. So, that group stage will bring them, syempre, sa susunod na stage, kung mananalo sila, magkakaroon sila ng napakagandang run dyan po sa FIVB Girls U17 World Championships. At syempre mga kababayan, proud na proud pa rin tayo sa pinapakita ng ating Filipino tennis ace, Filipino tennis star Alex Iyala. Nakasalukuyan pong lumaban dyan sa National Bank Open or the Canadian Open. So after yan, meron naman siyang susunod na liga, no, ang Cincinnati Open, WTA Tour din to 1000 from August 13 to 23 yan sa may Mason, Ohio, no, na kung saan ay sa US pa rin yan. At na kung saan syempre itong tour ni Ate Alex, no, napakaganda ng run niya, sana mabring niya pa yung momentum niya syempre from her championship win recently, di ba? So talagang asahan natin, we still bring hope for that dahil dala niya ang Pilipinas at dala-dala niya mga Pilipino sa kung saan siya lumalaban. At after niyang Cincinnati Open ni Ate Alex, ay sasabak naman siya sa ika-apat na Grand Slam ngayong taon, ang US Open mula August 30.

0: September 13 sa Flushing Meadows, dyan po sa may New York sa Maya, US of A pa rin. So we still hope for Ate Alex Iyana na magkaroon ng mapakagandang laro na bit-bit niya ang ating bansang Pilipinas po dyan. At syempre, mga kababayan, Asian Games, it's 42 days or 41 days na lang, no? Na kung saan ay still ang ating mga national teams, unti-unti na nabubuo, no? Sa kanilang mga group draws, group stages, na kung saan ay magkaroon sila ng magandang medal tally. Diba sabi ng Chef de Mission na si Richard Lim sa kanya naging panayam na they are hopeful na mauungusan nila yung apat na golds noong nakaraang Asian Games sa may Hangzhou, China. So still, this Asian Games will happen sa Aichi, Nagoya, no, this September hanggang October. So saan pa natin ang iba-ibang updates dyan as we talk about those athletes, no? Nakakausap din natin sila kung saan sila humugo ng inspirasyon, anong preparasyon ng kanilang sinasagawa para syempre ay magkaroon ng napakagandang run ang ating Team Philippines mula sa iba-ibang sports dito sa Asian Games. At yan muna ang ating mga tututukan dito lamang sa Sports Calendar for the Week sa Sports Radio 918. Sa iba pang updates, tumutok sa aming Facebook page, sa X at YouTube Sports Radio 918 AM. Ako pa ang inyong nakasama ngayong magandang araw ng Linggo. Happy Lord's Day, mga schoolmates or mga kababayan. Kung sino man kayo na nakikinig dito sa ating dalapitan. Ako po si Matthew Pacheco, dito lamang sa Sports Radio 918.
1: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo. Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na parabang napakabilis na nag-low tide. Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na parabang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, hep, hep, alam ko nakakapanik. Pero, lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil, kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag, panatag ang may alam.

0: paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
1: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
2: Nagalit sa internet ang fake news.
3: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
4: What they are doing is creating panic.
1: We say no.
0: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.

0: Bansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
1: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
2: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
1: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
3: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
1: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
2: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
4: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
5: 12 minuto makalipas ang alas 11.
6: Lakbay lang ng lakbay hanggang makaabot sa gustong narating. Usapang pasyalan man yan o usaping pangkalahatan. Dagdagan lang ng sipag at syaga at siguradong you'll go places. Kaya tara, umpisahan na ang first step to 1,000 miles para sumakses. Pag-usapan natin yan dito sa

0: Okay, ayan. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Going Places. Ngayon pong araw na ito ng Linggo, magkakasama-sama po tayo hanggang mamayang alas 12 ng tanghali. Pero sa ngayon, George, napapakinggan tayo sa...
1: Sa PBS app.
0: Ayon.
1: Yung PBS app. Pwede po ninyong i-download po ito sa App Store. Yan sa iPhone at saka sa Play Store, sa Google Play naman.
0: Ayun. At syempre, bukod dyan, pag wala naman tayong problema, napapakinggan din tayo sa ating himpilan sa Radyo Pilipinas 2 Sports Radio, 918 kHz sa inyong mga radyo. Mm-hmm. At hopefully ay mapanood ito ating sa ating FB page, no, ng Sports Radio, itong ating programang ito, George. Kaya lang medyo kulang yung ilaw natin ngayon, ano?
1: Ah, oo.
0: Kasi ano tayo ngayon eh, parang generator lang tayo, no?
1: Oo, kasi brownout po ngayon dito sa ating himpilan.
0: Oo.
1: Sana po bumalik po kaagad at kung ano man ang naging problema. Sa ating electrical connection.
0: Oo, o kasi nga, George, eto na tayo, di ba? Although, ang gusto natin lahat tayo ay mamasyal, di ba? Ito yung ating, ano talaga sa ating programa di ba? Going Places. Pamamasyal at pagre-relax. Kasi nga, nakakatulong daw ito, no? Ayon sa ating mga health expert, sa ating mental health.
1: Mm-hmm.
0: Kasi sabi ng World Health Organization,

0: Medyo marami na tayong nagkakaproblema ngayon dito sa mental health. Eh baka kulang lang ng pasyal at saka pagre-relax yan, 'di ba, George?
1: Tama, oo. Mm-mm. Pero sa ngayon, dahil maulat, masama ang panahon, ano, ay i-postpone muna, no, ay defer sa ibang schedule ng ating pamamasyal hanggang maging mabuti na po ang ating panahon. At siguro yung ano, baka kung may naka-reserve sila van na mga hotel or mga sa mga resort, baka po pwede naman yung i-reschedule.
0: Oo. Pero kasi di ba yung mga iba, kailangan may bagyo. Eh ngayon wala namang bagyo.
1: Ah, kasi
0: pero
1: habagat.
0: Kasi,
1: pero kasi
0: yung habagat, marain na kasing ano eh, di ba? Mga baha-baha, landslides, kung ano-ano, di ba?
1: At saka mga may mga flight na kansilado sa aeroplano at saka sa mga barko, sa vapor ay kansilado din. So sana ay i-consider naman ng ating taga-hospitality industry.
0: Yun na nga, ano. At syempre, kahit na ganito medyo maulan, minsan eh hindi tayo nakakapasok sa trabaho, sa ating opisina, sa paaralan, no, sa mga eskwelahan. Pero syempre, ang ating programa may mga information, no, na gusto nating ibigay para sa ating pang-araw-araw din na pamumuhay, na makakatulong din, di ba, sa ating journey para sa ating destination. Ngayon, mga destinasyon papunta sa kanila, mga dapat puntahan dahil ang daming mga ano ngayon, George, ng mga
1: baha medyo. Although mabilis namang bumaba ang tubig baha ngayon, kaya ay dapat antabanan po yung mga update. Kaya sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito, Ven, ay magbibigay tayo ng update sa mga may pagbaha na lugar sa Metro Manila.
0: Oo, speaking of baha, no? Merong ano eh, may listahan na binigay ang MMDA ngayon sa ito yung mga flooded areas, no, in Metro Manila dahil nga dito sa habagat. Ngayong araw na ito, ilan sa mga areas dito sa Metro Manila ay baha dahil nga doon sa patuloy na ano, George, di ba?
1: Pag-ulan.
0: Galing sa southwest monsoon o yung habagat na tinatawag natin. So as of 8:20 a.m. alas 8 ng umaga, alas 8:20 ngayong umaga, sabi ng Metro Manila Development Authority sa Quezon City, ito yung mga baha. Sa EDSA Pitwa Zone, Tunnel NB, Gutter Deep. Pero possible naman daw sa mga behikulo, no, sa mga sasakyan. Sa Las Piñas City, Alabang Zapote Junction, Las Piñas City, hanggang Tuhod. Pero hindi pwedeng daanan ng mga light vehicles.
1: Oh, medyo mataas.
0: Medyo mataas kasi Tuhod na eh, no? Marcos Alvarez Road, Las Piñas City, Wonderland to Save More, hanggang Tuhod din. Hindi pwedeng daanan ng maliliit ng mga sasakyan. Sa Parañaque City naman, sa Ninoy Aquino Oyster Plaza, sa Parañaque, half-tire deep down, doon sa kalahati ng gulong. Pero depende sa gulong naman siguro, no? Hindi pa rin passable sa mga maliliit na sasakyan. Dr. A. Santos Avenue, sa harap daw ng SM Sukat NB Barangay San Dionisio, medyo mataas ng konti, gutter deep at passable naman sa mga sasakyan. Dr. A. Santos Avenue in front of SM Sukat, hindi passable naman, hindi daw pwede madaanan ng mga iba't ibang behikulo. Sa Pasay City, Rojas Heritage Intersection, gutter deep, pero pwedeng daanan ng mga lahat ng mga sasakyan. Rojas EDSA Intersection, gutter deep, passable naman sa mga lahat ng uri ng sasakyan. Mandaluyong City, sa F. Ortigas Corner, Boni Avenue, gutter deep, passable sa mga lahat ng sasakyan. Malabon, ako dito sa Malabon, tingnan natin. Sa MH Del Pilar Street, Maysilo, half gutter lang naman pala at madadaanan ng mga iba't ibang sasakyan. MH Del Pilar Street, Tatawid, Santulan, half gutter, passable sa lahat ng mga sasakyan. Don Basilio Bautista, Hulong Duhat, gutter deep, passable. Sa Maynila, Rojas, Pedro Hill, Service Road, gutter deep, pero passable. UN Avenue, Taft, gutter deep, passable. Quezon City, 294, Kapiligan, Looban, Tabing Ilog, Barangay Doña Imelda. Naku, ito dito, George, medyo mataas. Sa hanggang Bewang.
1: Okay.
0: Sa Araneta, Baloy, Barangay Doña Imelda. Kalahati daw ng Tuhod, half knee deep, mga 10 inches daw. sa Zamboanga Street, kanan dulo, near Bai Compound, Barangay Vasra, Gutter Deep, mga 8 inches, Araneta, E. Rodriguez, Barangay Doña Imelda, Gutter Deep, Santo Domingo, Corner Calamba, Barangay Santo Domingo, Matalahib, Gutter Deep, sa Samat, Corner Don Jose, Gutter Deep, NS Amoranto, Corner Don Jose, Gutter Deep. Ayun. Sa Maynila, Taft Avenue, Corner Quirino Avenue, Gutter Deep, Bocobo, Robinson's, Remedio Circle, Gutter Deep. Valenzuela naman, MacArthur Highway, in front of Toyota, Dalandanan, 3 to 4 inches, passable naman daw. Sa harap ng Our Lady of Fatima Hospital, passable naman din. Mm-hmm. Dalandanan Market, Gutter Deep, Lazaro, Dalandanan Corner, MacArthur Highway, Gutter Deep. Along G. Lazaro, Dalandanan, Gutter Deep, Dalandanan, Corner VCEH, Surface Water. Bartolome Malanday, 3 to 4 inches. Fernando Malanday, 1 to 2 inches. MacArthur Highway, Corner T. Santiago, 20 Reales, 8 inches, Gutter Deep. Boundary Kanumay, East to Lawang Bato, 4 to 6 inches. Oh, ito Pasig, Kabutihan Road, water level 24 inches. Mga dalawang ruler 'yun, ano? Pero hindi not passable to motorcycles and cars. Ayun. Katiparan Road, water level 18 inches. Hindi rin passable sa mga motorsiklo at mga kotse. Tapos ito, K115 Street, water level 14 inches. Na hindi rin passable to motorcycles and cars. K83 Street, Corner Kalusugan, water level 14 inches, not passable to motorcycles and cars. Katipiran Street, Corner K118 Karangalan, Phase 2A, water level 12 inches, not passable to motorcycles and cars. Kayamanan, Corner Kalikasan Street, 12 inches, not passable to motorcycles and cars. Kayamanan Multipurpose Hall, water level 12 inches, not passable to motorcycles and cars. Kalakasan Street, water level 12 inches, not passable to motorcycles and cars. Kalusugan, Corner Kalikasan, water level 14 inches, not passable to motorcycles and cars. Kalusugan, Corner K93, water level 14 inches, not passable to motorcycles and cars. Barangay Pinagbuhatan, Acacia Street, Corner Urbano Velasco Avenue, ito passable naman daw sa mga sasakyan at mga motorsiklo. Jupiter Street, Sikat Araw, Nagpayong, 2 inches lang, kaya passable pa rin. Villa Maria Street, Nagpayong, water level 2 inches, passable. Barangay San Miguel, M. Eusebio, 10 inches, hindi na to passable daw. Ayan, so yan yung mga ilan ano, ng mga lugar sa Metro Manila na may mga matataas na pagbaha at saka yung mga hindi pwedeng madaanan ng mga maliliit na sasakyan at yung mga lahat ng uri ng sasakyan no, na mga binanggit natin. So, eto George, sabi ng Pag-asa, itong Southwest Monsoon na to o habagat eh talaga magpapatuloy na magdala ng maraming ulan over Metro Manila at ilang lugar dyan sa Luzon at sa Visayas ngayong Linggo. Yan, kaya konting ingat po dun sa mga lumalabas ng kanilang bahay kasi yung mga iba talagang kailangan lumabas eh dahil meron talagang importanteng pupuntahan. Katulad natin, hindi naman tayo pwedeng hindi dito pumunta, di ba? Oo, so kailangan talaga yung mga ganyan eh. May pag-iingat na dapat gawin pagka may mga flooded areas.
1: Oo, yung mga kailangan magtrabaho talaga at saka hindi naman suspendido yung trabaho sa private sector ay tuloy-tuloy ang trabaho sa paghati ng mga serbisyo din.
0: Okay.
1: No? Oo. Samantala, Ven, yung tungkol naman dito sa pagpapalabas ng tubig dahil sa mga dam natin dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan ay umapaw na, no? Ay mataas ang level ng mga tubig sa mga dam natin. Kaya eksaktong alas 12 ng tanghali ngayong araw na ito. So 37 minutes to go, ay magpapakawala ng tubig ang Ipoh Dam uh-huh. sa Bulacan.
0: Ay, so, maganda naman, di ba, George? Oo. Kasi nung nakaraan, yung, lalo na yung Angat Dam.
1: Ay, yung dyan, Angat Dam tumaas na rin.
0: Oo, oh, kasi dyan tayo kumukuha ng ating tubig, di ba, Miss Cecil?
1: 90% ng tubig sa Metro Manila ay galing sa Angat Dam.
0: Ngayon, at least, may ano naman, sa mga dam, maganda itong mga pag-ulan na to, di ba?
1: Oo. Pero magpapakawala sila ng tubig yung Ipoh Dam.
0: Ayun nga, wag, oo, yung kaya, mga sobra, ilagay natin sa dam.
1: Oo. Sumobra na nga, Venza, yung tubig sa dam mismo.
0: Oo. Kaya pag, nga.
1: Pagpapakawala ng tubig, oo.
0: Baka lalong umulan, ikaw talaga, Miss Cecil. Kailangan daw kumanta tayo, George, para mawala ang ulan.
1: Kaya yung
0: ay,
1: mga,
0: baka lalong umulan.
1: Oh, yun, it could go either way. Umulan ang tuloy-tuloy o tumigil ang pag-ulan.
0: Aha, okay.
1: Pero yung mga alas 12 ng tanghali ngayong araw po ay magpapakawala ng tubig ang Ipoh Dam sa Bulacan.
0: Okay, malapit kaya, na yun ha. 30
1: malapit
0: minutes
1: na.
0: Mula ngayon.
1: 35 minutes na lamang. Ano? So ang mga apektadong lugar ay ang mga bayan ng Norzagaray, Angat, San Rafael, Bustos, Baliwag, Pulilan, Plaridel, Kalumpit, Paumbong at Hagonoy sa probinsya ng Bulacan. Mm-hmm. Kaya ang mga residente na malapit po dito sa mga bayang ito ay inaabisuhan na manatiling alerto at magsagawa ng kinakailang pag-iingat. Ayan. So kung sa inyong experience po ay binabaha kayo yung mga lugar po ninyo kapag nagpapakawala ng tubig ang Ipoh Dam sa Bulacan, ay lumikas na po tayo ano?
0: Mm-hmm.
1: Sa mga evacuation center o sa mas mataas na lugar dyan sa Norzagaray, Angat, San Rafael, Bustos, Baliwag, Pulilan, Plaridel, Kalumpit, Paumbong at Hagonoy sa Bulacan. Samantala, Ven, ang Angat Dam naman ay tumaas ng halos 3 metro.
0: Ay,
1: sa
0: maganda.
1: Nakalipas na 2 araw, kaya ang level ng tubig sa Angat Dam
0: wow.
1: ay nasa 161 meters na at ito okay. ay nasa kategoryang operating ano normal level.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ito na yung normal level nito. Ang high level ng Angat Dam ay nasa 201. Ano?
0: Okay.
1: Kung hindi ito nagkakamali, kaya hindi pa magpapakawala ng tubig ang Angat Dam.
0: Ayun.
1: Dahil din nasa normal operating water level sa 161 meters.
0: Okay. Kasi dati, bumagsak siya hanggang 150 eh.
1: Oo, 100, diba? Oo, talagang.
0: Tsaka makita mo talaga, George, natutuyo na yung mga nasa tagiliran niya, di ba? Pinakita yung ano eh, yung Angat Dam.
1: Yung
0: kasi
1: Angat Dam.
0: Dati talagang hindi mo makikita daw yung mga parang nasa paligid niya na mga struktura.
1: Mm-hmm.
0: Pero nung bumaba siya sa 150, naku siguro, ang dami kasing nagdasal eh. Sana naman tumaas na yung ano.
1: Sa Angat.
0: Sa Angat.
1: Pero sana ay parang okay na itong pag-ulan na ito. Kaya sana mabawasan ano. Kung hindi man tulong, sabi nga ng pag-asa, ay tuloy-tuloy ang pag-ulan sa buong linggo. Pero wala na. No, lumabas na sa monitoring domain ng pag-asa, Ven, ang tropical depression.
0: Oo, wala na.
1: Ang dating LPA at Typhoon Dolphin. Kaninang alas 8 ng umaga lamang, Ven. Samantala, patuloy namang minomonitor ang tropical depression. Na dating LPA 08C na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility.
0: Mm-hmm. Ah. Nasa na ba siya? Nasa na?
1: Oo, no? Nasa loob na pala ito ng ano, ng ang tropical depression na dating LPA, nasa labas pa pala ng PAR.
0: Nasa labas pa?
1: Nasa labas lang pa yung
0: so papasok pa lang siya?
1: Or yung tropical depression.
0: Baka hindi naman papasok.
1: Sana wag na.
0: Sana mag-landfall.
1: Sana matunaw o malusaw na itong sama ng panahon o tropical depression.
0: Dako. Anyway, so talagang nagtatanong nga yung mga ano natin eh, mga kakilala natin, ano ba, may bagyo ba tayo? So wala ho tayong bagyo. Ito eh, habagat lang, southwest monsoon. At ito eh, sa ngayon, ano, sa kasalukuyan, eh, naaapektuhan nga. Hindi lang dito sa ano ha, sa Luzon, kundi pati sa Visayas. At patuloy na nagdadala ng mga ano, ng pag-ulan at mga thunderstorms dito sa Metro Manila. Ayan. Sabi nga ng pag-asa, ngayon nga, kasasabi mo lang, George, meron din silang ginagawang tracking ano, dito sa Typhoon Dolphin
1: mm-hmm.
0: na nasa labas naman ng Philippine Area of Responsibility o PAR. At kasama na rin yung binanggit mo kanina na nagbabadya.
1: Yung tropical depression.
0: Oo.
1: 08C naman. Then maliban sa ang sa Ipoh Dam ay nagpapalabas na ng tubig pala itong Ambuklao at Binga Dam sa Benguet na sa Cordillera Administrative Region. So, dalawang dams apektado ng pagpapakawalan ng tubig ang barangay Amboklao sa Bocod, Benguet.
0: Mm-hmm.
1: Gayun din ang barangay Dalupirip at barangay Tinongdan sa Itogon, sa Benguet din.
0: Mm-hmm.
1: Sa Benguet din po ito, no, yung mga barangay na ito. So, ayan, sa mga residente na malapit po sa mga barangay na ito sa Benguet, ano, sa barangay Amboklao at saka sa barangay Dalupirip, ay mag-ingat po tayo dyan.
0: Mm-hmm. Okay, so mamaya may mga ibibigay din tayo, no, na mga tawag doon, mga pumapasok din na report, George, mm-hmm, sa ating social media, di ba?
1: Yes.
0: Mga reports ng ating mga reporters na nasa labas ngayon para tignan, no? Siyempre, para magbigay sa atin ng updates sa pamagitan ng ating social media tungkol dito sa nangyayari, no, na mga pag-ulan, pagbaha sa ilang lugar, lalo na dito sa Metro Manila, no? Although sabi nga ng PAGASA, maging ang Kabisayaan, George,
1: oo, oo,
0: sa inyong lugar.
1: Oo,
0: eh,
1: oo, ang lakas din ng ulan.
0: Oo, anong balita? May balita ba sa Iloilo?
1: Sa amin, sa amin sa Iloilo, sa Northern Iloilo, mukhang ano lang, ano, ambon-ambon ang ulan. Pero sa Central Iloilo ata, yung mga kamag-anak, may mga kamag-anak din kami doon. Nakita ko sa kanilang reel na ang lakas ng ulan.
0: Oo, oh,
1: kahapon hanggang ngayong araw. Kaya mag-ingat-ingat po yung aming mga pinsan dyan sa Central Iloilo.
0: Mm-hmm.
1: Dahil malakas ang ulan at sa mabuti naman na may CCTV kami sa bahay na naka-install. Kaya hindi
0: nakikita
1: pa
0: nakikita yun
1: na yung konti ang kalahati ng labas ng bahay.
0: Uh-huh.
1: Kaya
0: okay,
1: medyo malakas ang hangin,
0: mm-hmm,
1: pero ambon-ambon ang ulan. Pero sana naman ay mabawasan talaga itong pag-ulan, no? Dahil marami ang apektado at samantala event talagang...
0: At saka George, yung iba hindi kasi ready dahil hindi naman nila akalain na ganito kalakas, no?
1: Oo.
0: O yung habagat. Kasi usually tayo, naghahanda naman, mm-hmm, tayo pag may bagyo, pag may mga darating na gano'n, di ba? Pero yung habagat na ganyan, eh, bigla na lang na dumadating sa atin.
1: Oo.
0: Kaya yung iba medyo nagugulat na lang. Diba?
1: At saka yung bagyo na ano, yung bagyong dolphin ay hindi naman kalakasan, ano, hanggang signal number 2, ay hindi naman sa super typhoon, pero talagang na-enhance din yan itong habagat natin.
0: Mm-mm.
1: Kaya talagang malakas pa bugso-bugso ang lakas ng ulan, ang lakas ng
0: hangin.
1: Parang may bagyo nga talaga, Ven, di ba?
0: Minsan, oo nga, parang mas malakas pa to sa bagyo,
1: oo,
0: eh.
1: Oo nga eh, itong yung habagat. Kaya
0: oo,
1: pero talaga sa ating karanasan, Ven, mula Hulyo, Agosto, September, talagang ito talaga yung mga buwan kung saan tumatama ang habagat sa Pilipinas. At saka parang halos isang buong linggo talaga, Ven, no, na walang, hindi sumisikat yung araw,
0: oo, o
1: talagang gloomy, madilim.
0: Oo.
1: Kaya mag-ano tayo, stretching, di ba?
0: Kaya nga.
1: Oo, galaw-galaw tayo.
0: Oo,
1: kasi
0: oo,
1: itong mga medyo malamig na panahon,
0: oo,
1: at saka madilim-dilim na panahon, makulimlim na panahon, ay nakakapanghina din po ng katawan.
0: Totoo. Eh, pero kasi kung halimbawang the whole, kunwari, buong linggo, eh, napagod ka. Ito yung weather na ang sarap magpahinga.
1: Ikang Ven, diba? Ang tawag dyan, bad weather.
0: Oo, meron nga akong nalaman eh, 11 hours yung naging tulog niya.
1: Ay, dahil oo, kasi sa baka bumawi naman, baka kulang talaga ng tulog sa nakalipas na araw.
0: Oo, yun nga, di ba? Kasi yung mga iba talagang napagod ng mga nakaraang linggo. So parang sa kanila, okay na okay itong weather na to para magpahinga sila ng husto. Ang sarap daw matulog kasi.
1: Oo, kasi kahit hindi na naka-aircon ay malamig-limig ang
0: mm-mm
1: temperatura kahit sa loob ng bahay, di ba, Ven?
0: Yes,
1: kaya, yun, mga two days siguro kasi pag ma-oversleep ka naman, ako, medyo sumasakit naman ng ulo mo. Sasakit naman ng ulo mo kapag nasobrahan ka ng tulog. Pero kung tama, pangbawi lang ng kulang mo na tulog ay okay na.
0: Oo,
1: okay
0: nga,
1: yan.
0: Tama ka, George. Yung sobra at kulang pareho, masakit sa ulo.
1: Masakit talaga sa ulo.
0: Oo, tsaka parehong hindi maganda.
1: Maganda. Kaya nasa balance lang
0: tayo. Dapat
1: lang tayo.
0: Everything should be in moderation,
1: oo,
0: sabi nga.
1: Yun nga ang pinakamahirap, Ven, na gawin, ha? Yung balance.
0: Ang pagbalanse talaga, no?
1: Kasi pag nabalanse mo ang buhay, successful ka,
0: yes,
1: na daw talaga.
0: Yes, oo, ang hirap-hirap
1: talaga.
0: Dapat
1: yung going places natin na maabot natin yung balance sa ating buhay.
0: Oo, yun na nga eh. Sana, no? Medyo mahirap kasi katulad ngayon, di ba? Gusto natin magkaroon ng malakas na ulan para mag-ano yung ating mga dam, di ba? Malagyan,
1: oo,
0: at mapuno. Eh kaso naman, yung malakas na ulan, ang nagiging ano naman din, ang nagiging
1: sanhi
0: cause,
1: naman.
0: Sanhi naman ng mga pagbaha, mataas na pagbaha, na nakakasira, syempre, sa ating mga ano, sa ating mga lugar, mm-hmm, 'di ba? Tapos mga landslides, 'di ba? Flood, flash flood, yung
1: meron
0: mga ganun.
1: Landslide sa La Trinidad Benguet, ano?
0: Oo, oo. Pero alam mo parang, well, hindi man natin sinasabing sanay na sila, pero parang nakaano na sila doon eh, naka-ready na sila. Kasi daw nga, yun na talaga ang nangyayari lagi, taon-taon, pag nagkakaroon ng malakas na pag-ulan, talaga minsan ang kasunod nun ay landslides. Dahil karamihan doon ang mga lugar nila ay, di ba, bundok.
1: Oo, so, bulubundukin doon sa cordillera. Kaya dapat, yung ating yung konsepto ng ating resilience van, dapat yung sa paghahanda.
0: Mm-hmm.
1: Dapat para mapigilan itong mga sakuna na ito, di ba?
0: Uh-huh.
1: At ibig sabihin, pag may landslide, pag isang buong linggo na umuulan at lumalampot na yung lupa sa ating mga bundok, ay dapat lumikas na talaga.
0: Oo.
1: Yung mga residente sa ilalim, di ba, sa lambak, ano, valley, ng, sa ilalim po ng mga, ng mga bundok po natin. Ano? Kung pwede nga lang, van, talagang precise yung pag-ulan sa Angat Dam.
0: Yun nga eh. No? Yun nga yung sinasabi namin eh. Sana dun lang sa bandang Angat Dam, di ba?
1: Hanggang 201 meters na level lang talaga, no? Parang
0: perfect sana pwede
1: talaga
0: yung
1: ganun, buhay
0: ano?
1: Natin. Ano? Kaya, pero, ito may mga paghahanda. At saka sinasabi naman, Ven, ano, ng MMDA, ni General Manager Nicolas Torre, ano, na talagang bumabaha naman siya, pero after 10 to 15 minutes ay bumabagsak naman ang tubig naman.
0: Uh-huh.
1: Bumababa ang tubig mga from 10 to 15 minutes naman. Pero kanina, sa kanilang update nga doon, ang pinakamataas ang parang sa banda sa Doña Imelda na hanggang Bewa.
0: Oo,
1: ano?
0: Hanggang Bewa.
1: At saka yung sa hanggang bandang Araneta ba yun, na hanggang Tuhod naman. Pero, yun, at least medyo, ano, kumbaga ay positive naman na development event doon sa Manila, di ba? Taft area, sa Quirino area,
0: mm-mm,
1: hanggang gutter deep, di ba? So, hindi na ganun kataas yung baha.
0: Oo, oh, oo, oh, oo. Oh,
1: oh. So, ibig sabihin, kahit papaano ay epektibo na yung ano tawag doon, Ven? Yung dredging
0: mga,
1: ba yun?
0: Oo, oh, oo, oh, oh.
1: Yung
0: paglilinis sa mga drainage.
1: Natin, mga drainage system natin.
0: Oo, oh, oh, oh, oh.
1: At dito naman sa Quezon City, galing doon sa Kamuning ay wala man tayo nadaan ng baha dito papunta sa ano sa studio natin sa Visayas Avenue. Pero kanina, Ven, nabanggit mo kanina sa Bae Compound.
0: Oo. Oh, oh.
1: Medyo gutter deep yung baha. Sa likod lang natin yan.
0: Yes.
1: Tapato, oh, diba,
0: kasi
1: compound
0: nga hindi ano eh, may mga mataas na lugar, may mababang lugar. Diba? Sa, oh, na, siguro baka ay baka catch basin kumbaga sa ano, 'di ba? Doon pumupunta lahat pag mababa eh. 'Di ba yung lugar doon sa isang kunwari barangay, 'di ba?
1: Oo. Oh, oh.
0: So baka nga pababa, hindi kaya?
1: Oo nga, kasi syempre pag pataas, pababa yung ano. Halimbawa dyan sa Mother Ignacia, kasi paakyat yan, pag galing kasi EDSA, pagpasok mo ng Mother Ignacia, Panay Avenue,
0: paakyat.
1: At pababa yun.
0: Oh, oh.
1: Sa aakyat naman, kaya yung catch basin nga, talagang malalim yun doon eh. Pero parang hindi siya na isama, Van, dyan sa level ng water na may bagbaha dyan.
0: Mm-hmm.
1: Kaya sana umokay na yung flood control, no?
0: Oo nga.
1: Ang system na ginawa dyan sa Panay Avenue, Mother Ignacia,
0: mm-hmm,
1: na catch basin dyan sa Quezon City.
0: Oo, sana nga, di ba? Okay. So, magpapatuloy kami, mm-hmm, ng ilang mamaya baka may mga reports, no, sa sa ating social media.
1: Uh-oh.
0: Eh mamaya babasahin natin, bibigay natin yung ating mga information tungkol po sa mga nangyayari ngayon kaugnay nitong nararamdaman natin, no, na Southwest Monsoon o habagat. Sa pagbabalik po ng ating programang Going Places.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
5: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
6: Nagalit sa internet ang fake news.
7: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
8: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
9: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
10: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
5: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
4: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
11: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
4: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
11: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
4: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
3: Sports Radio 918 AM.
0: Okay, ayan, balik tayo sa ating programang Going Places. Ngayong maulan na Linggo at magkakasama-sama pa rin po tayo hanggang mamayang alas 12. Meron na tayong 39 na minuto makalipas ang alas 11. George.
1: Okay. Ayan, keep dry po at keep safe everyone. Ayan yung ating paalala po sa ating lahat ng mga tagapakinig, no, sa ating PBS app diyan sa App Store o sa Google, sa Play Store. Okay, samantala, Ven, ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ay may mahigit 5 milyong food packs na nakahanda sa banta ng bagong sama ng panahon. So, 5 milyong food packs, so sa tingin ko ay sapat po ito, ano, na nakahanda, naka-preposition na pagkain po na pwedeng ibigay po sa mga apektado ng masamang panahon ng habagat na isang buong linggo na po na tumatama, ano, sa Luzon at saka sa Visayas. Kaya naka-ready na po ang 5 milyong piso, 5 milyong food packs ng Department of Social Welfare and Development. Samantala, okay. Ven, dyan ang medyo malapit sa atin sa Marikina City, ang Marikina River. Isa sa pinakamahuling update po natin ay nasa 15.8 meters na. Ito ang level ng tubig sa Marikina River.
0: Wow.
1: Kaya nasa alert level 1 ang water alert level dyan sa Marikina River. Kaya pinaghahanda na ang mga residente na malapit sa Marikina River, nasa tabi po ng Marikina River, na nako, dapat siguro alerto na. Dapat standby na talaga for evacuation kasi hindi ko lang maalala kung anong alert level na kailangan na ng ano, no, ng voluntary evacuation dito malapit sa Marikina River. Oo, nasa 15.8, so yeah, pero nakahanda na yung evacuation center vent sa Marikina City.
0: Oo, kasi talagang ano na yan, George, ready na sila, ready palagi na. Dahil nga dun sa nangyari nung panahon ng Ondoy, di ba? So, naka-ready na talaga palagi yung kanilang mga evacuation center, pati yung mga ano, mga rescuer nila diyan.
1: Yeah, so ready na. So, sa mga residente na malapit po sa Marikina River, anytime ay pwede po kayong pumunta na sa mga evacuation center. Kung sa tingin po ninyo, no, ay ito yung pinakamainam at pinakamaligtas na paraan dahil mukhang tumataas po, ano, ang level ng tubig dyan sa Marikina River dahil patuloy, sabi nga ng PAGASA, ay patuloy po ang pag-ulan ngayong buong linggo. Naku, sana ay anong tawag dito? Nabasa ko sa pagtayo din ng PAGASA na medyo mababawasan na yung pag-ulan bukas, ano, sa araw ng Lunes, kaya sana po, ano, ay mabawasan na yung pag-ulan sa darating po na Linggo, ano, hanggang bukas po, ano, simula bukas. At Ven, meron sa suspendido din, Ven, ano, at itong yung CSE, yung Civil Service Exam pen and paper test ngayong araw. Sana may dalaw tayong office mate na kukuha ng CSE na examination, kaya lamang po ay ito po ay suspended ngayong araw dahil po sa sama ng panahon.
0: Pero may date na ba kung kailan nila
1: wala
0: ni-reschedule?
1: Wala pa. Ano, no? So, apektado ang mga testing center sa Batangas, Cavite, Laguna at Rizal, Baguio, La Trinidad at Abra at lahat ng testing centers sa National Capital Region. Pinapayuhan ang mga examinee na bantayan ang official na communication channels ng Civil Service Commission para sa mga update sa bagong schedule ng pagsusulit. Ayan.
0: Ayun. So, okay.
1: Oo, na-suspended pala. No? At least, madagdagan pa ang paghahanda, pagre-review ng mga examinee. Kung ito ay baka malamang October, ano? Pagsuspended ng August, kalimitan ay October ang bagong schedule ng CSE exam.
0: Tama. Okay, so George, di ba pag ganitong bumabaha, syempre eh, yung ating ano, naka-ready din yung mga tulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga ano, sa mga nasalanta nitong mga pagbaha. Meron ba, George?
1: Yes. 5 million na ano, yung 5 million na food packs ano, ang nakahanda na handang-handang ibigay ano, iabot po sa mga apektado ng itong masamang panahon ano, simula pa ng bagyong Dolphin at itong sinabayan po ng habagat o southeast monsoon, kaya 5 milyong food packs para sa Luzon at sa Visayas itong nakahanda na ng Department of Social Welfare and Development at sa Marikina River naman area ay nakahanda ng evacuation center, pero sa pinakahulang pinakahuling update ay wala pa naman ang tayong balitang natatanggap na may lumikas na po sa mga evacuation center diyan sa may Marikina City.
0: At saka nako, umiwas po tayo sa mga paglalakad sa baha. Kasi alam naman natin pagkaganyan, 'di ba George, marami tayong mga nakukuha ng mga sakit, lalo na yung leptospirosis, 'di ba? So kung wala naman masyado kayong dapat gawin no, sa labas ng bahay, eh doon na muna kayo. Kaya lang may mga tanong kasi George, paano daw yung mga binabaha na yung loob ng bahay?
1: Oo, dapat naka-ready na yung bota, dapat siyempre kung medyo talagang binabahan na, eh dapat may bota na siguro affordable naman or pwedeng pag-ipunan ang pagbili ng bota. At saka pag lumunak, hindi makaiwasang nakalusong sa baha vent, ay yung sa pinakamalapit na health clinic po ay po pwedeng humingi ng ano yun, yung gamot na anti-prophylaxis, di ba? Yung doxycycline para sa anti-leptospirosis naman.
0: May ganun ba?
1: Meron.
0: Before, kailangan meron ka ng ganun?
1: Pero, or kahit na within like, 24 hours or within 48 hours na lumusong ka sa baha, ay pwede kang uminom or pwede kang uminom ng itong anti-leptospirosis na antibiotic, I don't know, 2 to 3 days before na may pagbaha.
0: Tapos, kung medyo pinapasok na ng tubig yung bahay nyo, eh patayin na muna yung mga kuryente, mga switch, 'di ba? Kasi minsan nagiging dahilan din ito eh ng mga yung aksidente, 'di ba? Sa mga bahay-bahay.
1: Yung aksidente ng pagkakuryente, kaya dapat i-off na dapat yung para pinaka-safe na vent, i-off na yung main switch, 'di ba?
0: Kahit na kahit katulad niyan may brownout, is i-off pa rin natin kasi mamaya pag biglang nagkaroon ng kuryente. Eh syempre dire-diretso 'yun, 'di ba?
1: Dapat i-off. At saka para maiwasan din yung ano, yung short circuit vent. Saka maiwasang masira yung mga ano, yung aircon nga namin kasi nung nakalipas na buwan ba 'yun na parang on and off ang kuryente, kaya medyo nasira ng konti, pero mabuti ay bumalik naman siya sa normal.
0: Ayun na nga,
1: on its own.
0: At saka pag sinabi ng LGU, yung local na, yung inyong pamahalaan, local na pamahalaan na lumikas na po kayo agad. Kasi yung mga iba, talaga medyo may mga, hindi mo maiwasan, may mga pasaway din, George. Tapos pagka yung talagang, oras na de peligro na, tsaka sila magpapa-rescue, no? Talagang mas mahirap na yon. So kung sa inaakala ninyo na talagang tataas pa ang tubig at sinabi na ng lokal na pamahalaan na mag-evacuate o pumunta na kayo sa mas mataas na lugar, sumunod na po.
1: At saka yung mga valuable po natin, syempre dapat nakahanda na nakabalot na sila, di ba? Yung mga importanteng papeles, yung mga alahas, kung meron man, yung mga cash natin, yung mga card natin, di ba? Mga ATM natin. So, yung mga medyo malalaki, yung mga ref at saka mga TV, hayaan na natin. Kasi syempre, mahirap din naman yan kumita, pero kahit papaano, pwede namang kumita ulit ng pera. Pero ang buhay ay mahirap na po, lalo kapag magkasakit na, ano, mas mahal pag magkasakit din.
0: At saka pala, kung halimbawa kahit meron kang second floor yung bahay ninyo, no, hindi ina-advise ng mga rescuer na umakyat ka ng umakyat hanggang doon sa dulo, kasi paano kung umabot na doon yung tubig, wala ka nang lalabasan.
1: Napakahirap na talaga.
0: So mas maganda talaga na lisanin na talaga, no, doon sa bahay kung sa tingin ninyo tataas yung pagbaha o kaya naman merong flash flood. Tama din sinabi ni George, dapat paghandaan ninyo yung mga gamit na kung sakasakali pagdating ng time kakailanganin ninyo na iligtas, di ba? Pero kung hindi niyo na paghandaan at talaga nandiyan na yung baha, yung flash flood na sinasabi natin, yung mabilisan na pagtaas ng baha, huwag nyo na isipin lahat nyo, na isipin nyo na lang yung sarili nyo, di ba? Yun ang pinaka-importante sa lahat. Okay. So anyway, George, oh, nasa linya na pala si Kuya Bong.
1: Yes.
0: Okay, so ayan yung ating ilang mga paalala po sa mga panahon na ito na medyo binabaha, hindi lang medyo, talagang binabaha ang Metro Manila at ilang bahagi po ng Visayas o ng Kabisayaan dahil po dito sa Southwest Monsoon o Habagat. Kaya nagdadala ng napakatindi na pag-ulan at kuminsan meron pang pagkulog at saka paglakas ng hangin. Okay, George?
1: Yes. Okay, so Kuya Bong, ayan, nasa linya po ng ating komunikasyon si Kuya Bong. Magandang maulan, no? Pero magandang umaga po rin sa iyo, Kuya Bong.
12: Yes, Kuya George, magandang umaga sa iyo at ganun din kay Ate Ben. Ako, talaga dito sa Laguna, napakalakas ng ulan. Walang tigil talaga the whole night. Yung pagising ko, umuulan pa rin. Pero Ate Ben at Kuya George, tamang-tama yung pinag-uusapan nyo kasi itong ating segmento dito sa Going Places na pinag-uusapan natin yan tungkol sa mga local native trees, particularly itong agarwood tree. Tamang-tama, Ate Ben, na siguro maging ano tayo, mas lalo natin bigyan ng seryosong ikanga pag-aalaga, no, ang ating kalikasan. At ito nga ay dito sa ginagawa natin na di lamang sa pagtatanim ng agarwood tree, pati yung mga ibang local native tree. Pero Ate Ben at Kuya George, tamang-tama kasi meron kaming ginagawang pag-uusap para itong agarwood PH forestry plantation at yung mga lahat ng pwedeng makisali dito sa ating special na programa na mas maganda talaga lahat ng mamayang Pilipino. Ikaw, Ate Ben, ikaw, Kuya George, kahit isang puno, no, yung pwede tayong magtanim sa likod ng ating bahay o kung saan bakanting espasyo kasi malaking tulong to para yan. Minsan pinag-uusapan nyo, Ate Ben at Kuya George, ngayon sa dahil meron ng malakas sa pag-uulan at talagang maraming lugar ang binabaha. Kung lahat ng mamayang Pilipino ay magtatanim ng kahit isang puno lang, di ba? Ang dami, ang laki ng madadagdag sa ikanga, siyempre, no, sa populasyon ng mga puno dito sa ating bansa, no. Kaya malaking bagay 'yan dahil 'yan ang magpapapigil nitong pagbaha. Ngayon, ito ba, ano ko lang, no, maidagdag ko lang kasi alam mo, Ate Ben, Kuya George, kasi itong akong ako, no, ang inyong abangin ko, talagang ginagawa na yung tuloy-tuloy yung pagsisidling. Ngayon, ginawa ko, pumunta ako ng DNR Centro Office dito sa Laguna at nagtanong nga ako. At nakausap ko yung hepe at sinabi sa akin na sa ngayon daw wala pa silang masasabi parang policy, kung hindi parang guidelines pa lang. Imagine, ha, sa Laguna, buong Laguna, wala pang nabibigyan ng permit. Of course, yung nilapit ko para sa pagtatingin ng agarwood, pero sinabi nga sa akin, guidelines pa lang ang kanilang hawak. So, ibig sabihin talagang kinakailangan talaga na magkaroon ng, ano, no, yung maayos na pulisiya para kahit ikaw, Ate Ben, ikaw, Kuya George, no, lahat tayo, ay pwedeng magtanim itong mga kahit mga endangered species katulad ng agarwood tree. Pero sa akin, no, palagay ko, maganda na maisulong to, no, gumawa kung kinakailangan gumawa ng batas para maging maluwag na. Kasi bawal, eh. Kumbaga ngayon, maraming gustong mag-venture into yan, planting agarwood tree, pero pipigilan dahil nga merong mga permit na kailangan. So kung kaya nga ito ang agarwood PH forestry plantation at ganun din ang itong ating grupo, itong One Link Media Group Incorporated ay mag-uusap na para kahit ikaw, Ate Ben, Kuya George o kahit sino pa man, kahit isa o kahit mga limang piraso lang, pwede tayong magtanim sa likod ng ating bahay o sa any vacant space, pwede natin gawin to. Nakapalaking bagay to kasi kung magagawa natin, bukod pa sa chance na pwede tayong kumita later on, no? Dahil nga yan, we're talking about agarwood tree na merong makukuha ang produkto itong ginagawang insenso at saka yung olive oil na napaka in demand sa Europa at napakamahal. So kung mangyayari pa yan at lahat ng Pilipino pwede na magtanim ng agrowood tree o pati yung mga iba pang mga local native trees, eh palagay ko, Ate Ben at Kuya George, mababawasan ang problema natin yan sa pagbabaha tulad ng mga ganitong panahon.
0: Mm-hmm. Eh kumusta? Hindi ba naman binaha ang mga agarwood na nakatanim dyan?
12: Well, yung sa akin, kasi siyempre mataas itong lugar ko eh. Kumbaga, nasa hindi kataas ang bundok. No? Pero kasi ang agarwood, maganda yung natanong mo Ate Ben, ang agarwood kasi medyo kinakailangan niya yung lugar na didrain yung tubig.
0: Mm-hmm.
12: Pero kaya siguro, maganda, buti na lang natanong mo yan. Kaya maganda rin talaga Ate Ben na magtanim pa tayo ng iba pang mga ibang klase puno doon sa ating kapaligiran. Siguro yan, katulad sa inyo, sa Bulacan, kay Kuya George, dyan sa Quezon City, pwede tayo magtanim ng iba't ibang klaseng puno, eh, mga local native trees.
0: Mm-mm.
12: At saka lahat naman yan, Ate Ben at Kuya George, merong value. Kung magsabi natin, hindi mo katulad ng agarwood tree, pero lahat yan, later on, ay pwedeng maibenta. Lalo na kung siguro, lahat ng itatanim natin, Ate Ben at Kuya George, ay merong makukunan natin ng permit sa DNR. Kaya dapat, ito yung yan, dito sa ating program sa Growing Places, dapat yan ang ating maisulong na naging malinaw yung ating batas. Kasi sa ngayon, parang nare-restrict lang, no? Nagiging limitado. Yung agarwood tree na pinag-uusapan natin, parang sinasabi nga parang sa mayaman lang, pero hindi dapat. Dapat lahat ng mamayang Pilipino pwedeng magtanim ng agarwood seedling. Kasi pwede yan, Ate Ben at Kuya George, na maging malaking industriya dito sa Pilipinas.
0: Mm-hmm.
12: Pagkakitaan ng marami at makakatulong sa ating ekonomiya.
0: Mm-hmm. Okay. Diba?
1: Oo. Ay, pero Kuya Bong, pag tag-ulan ba lang ito, like habag isang buong linggo na umuulan, hindi naman apektado, kung mag-resilient naman ang puno ng agarwood, Kuya Bong?
12: Well, okay. Magandang tanong yan, Kuya George, no? Pero ang sinasabi ng mga eksperto, ang agarwood tree daw, parang hindi siya talaga magandang itanim sa mga lugar na medyo bahain, katulad dyan, at even sa ibang area ng Bulacan, ng Pampanga. Nagtataka nga ako kung bakit, pero kasi ito yung nabubuhay sa wild eh.
0: Mm-mm.
12: Kaya nga, kumbaga, yun yung dapat maging malinaw, kasi nga sabi ko nga parang nalilimitahan.
0: Mm-hmm.
12: Pinagbabawal eh. Sabi ko, bakit ipagbabawal? Diba? Meron nga mga nahuhuli na iba lang ako noon, hinuhuli na gusto lang siyempre kumita, nag-produce ng mga seedlings, sinuhuli o nahuhuli at nagkakaroon ng kaso. Kaya siguro maganda ito, mailinaw talaga. Pero yung going back sa question ni Kuya George, alam mo Kuya George, ako dito sa aking farm sa Laguna, kumbaga nag-try din akong magtanim. Maganda yan sa baha yung mga bamboos and particularly yung iron bamboo. Kasi yung iron bamboo, hindi siya yung katulad ng ibang regular na bamboo na siya yung dikit-dikit. Kumbaga itong iron bamboo, meron spasyo, mga kalahating metro. Kumbaga, ang ganda siya, lalo na kung mapaparami natin dito sa Pilipinas, siya yung parang makikita natin sa bansang Japan, sa China. Diba, ang ganda niyan yung makikita mo parang hiwa-hiwalay nga. Kumbaga may espacio, so pwede kang makapaglakad. Ayan, the best yan. The best yan. At even sa lugar niyo sa Bulacan, the best yan, yung iron bamboo.
0: Okay. Naku, wala na tayo masyadong oras, Kuya Bong.
1: Oo, kapos na sa oras ngayong araw.
0: Imbitahan natin doon sa mga detalye, di ba, George?
1: Mm-hmm, yes.
0: Oo.
12: Sige, Ate Ben, Kuya George, no, doon sa mga tagapakinig natin, no, na nag-i-interest, lalong-lalo na, sa pagpropagate ng agarwood tree, pwede po silang ano, pwede po kayong bisitahin ang ating mga FB page, ang Agarwood Forestry, Agarwood PH Forestry Nursery at ang Agarwood PH Forestry Plantation. Ayan, pwede niyong i-check yung mga Facebook natin page. Ganun na rin sa One Link Media Group Incorporated. Yan para po sa mga detalye tungkol sa Agarwood.
0: Okay,
12: so wala na tayong oras. No?
0: Sige. Okay, Kuya Bong, maraming salamat.
1: Maraming salamat, Kuya Bong.
0: Okay,
12: maraming salamat Ate Ben, Kuya George, at sa magandang umaga sa lahat ng ating mga tagapakinig.
0: Okay. Maraming salamat, Kuya Bong Feniza. Okay, ayan, yung kanyang advocacy tungkol dyan sa Agarwood.
1: So, hindi pala pwedeng itanim sa bahain na lugar itong Agarwood.
0: Kaya dapat
1: pala
0: sa matataas pala, so, no, na lugar. Pala.
1: As nalaman natin, ano, dapat dun pala, pag kayo po ay may plano, na magtanim po, dapat itanim po yung Agarwood sa mataas na lugar.
0: Okay. So, George, magpapaalam na tayo.
1: Yes. Maraming salamat sa ating voiceover, Sir Erwin Piñano, sa ating Legends of Sound Design, so kaya Anthony Pimentel, sa ating nakasama sa ating engineering side, si Suzanne Barameda at ating Nida Erasquin Soriano. Maraming salamat po sa inyong lahat.
0: Okay, at ingat-ingat po tayo.
1: Opo,
0: sa mga ano ngayon, di ba?
1: Pabugsong-bugsong malakas na hangin at malakas na ulan.
0: Mm-hmm,
1: pero sana medyo mabawasan na itong pag-ulan at saka yung masamang panahon sa susunod na mga araw.
0: Okay, so maraming salamat, George.
1: Okay, so tuloy-tulong lang tayo, Ven,
0: sa ating paglalakbay
1: sa mga magagandang lugar ba niyan
0: o sa ating buhay.
1: Kasama ang inyong mga travel buddy. Ako po si George Arsenio.
0: At ako naman po si Ven Blones
1: dito sa
0: Going Places.
13: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
14: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
15: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
14: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
15: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
14: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
15: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
14: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
15: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
14: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
16: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan.
17: Pero, paano kung wala kang mask?
16: Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan, ha? Kasi hashtag panatag ang may alam.
18: Maging panatag Pilipinas.
19: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
14: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
20: Nagkalat sa internet ang fake news.
21: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niya yung tao.
22: What they are doing is creating panic.
14: We say no.
23: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
24: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
14: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
23: stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
6: This is a public service announcement.
7: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw, personal na gamit para sa inyong hygiene, first aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
6: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service,
7: and Radyo Pilipinas.
6: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
2: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
2: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
26: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pagintlugan ng lamok.
25: Self-protection.
26: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
25: Seek early consultation.
26: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
25: Support fogging and spraying.
26: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
25: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
27: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
28: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
27: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
29: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
27: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
30: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
27: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
29: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
27: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
0: Ang ba ang hanap mo mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan sa Sports Radio. Mabubusog ka sigurado. Kaya wag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
1: Magandang hapon. It's 12:10 in the afternoon. Muli tayong magkakaroon.

tennis competition sa Rizal Memorial Tennis Center. Ganun din, meron din namang badminton dito sa Mandaluyong. Yan yung Philippine International Challenger. Sina Jess Laid, ganun din si Team Tapales ang nasa labas ng ating himpilan. So mamaya magkakaroon tayo ng live updates. Di man sa ating slot, siguro mamaya din sa 3 to 4 in the afternoon, weekly top sports development natin ay aming ibabagay sa inyo ang pinaka. Pero syempre sa cycling, special itong araw na ito because we'll be having Coach Mark Galedo. Okay, maya-maya lamang. Makakaugnay natin si Mark Galedo matapos na siya ay tanghalin bilang best coach. Okay, dyan po sa UCI-WCC Asia Satellite Korea Training Camp. Naganap yan the past 2 weeks. Kababalik lang early this week ni Coach Mark Galedo. Kasama si na CJ Cabreros at si Kim Doremde. Si CJ Cabreros naman ang best rider. But kung road cycling ang ating pinag-uusapan, tingnan natin ang ating 7-Eleven Road Bike Philippines. Naku, nasa malamig silang lugar sa Tibet. Okay, China yan and Tibet, Mongolia, ganyan. Kung titingnan yung picture, di ba, ang lamig kasi mukhang nag-a-ice pa din doon sa paligid. Ano? Nung isang araw daw, sabi ni Rick Rodriguez, ano, may photo nga siya na mukhang doon sa team presentation, nilalamig sila kasi mukhang umuulan ng yelo, no, dyan sa Tibet. Alam natin yung lugar na yan. And today is the first day for our 7-Eleven Road Bike Philippines. Nandyan, yan team during the presentation. You can see kung sino yung naka-white, Ronnie Lankita, because he is our Philippine Cycling National Champion. Tapos, andyan si JP Olarte, nandyan si Mervin Corpus, at yung tatlo nating reinforcements, sina Gold, sina McGu, at saka yung isa pa, hindi ko bigla nakilala. So, 3 Filipinos, 3 local riders competing. So, nagkaroon na ng training si Mervin Corpus, nakita natin, who had his spin around doon sa paligid. Tapos yun na nga si Rick Rodriguez during that before the team presentation, malamig doon, puro sila naka-hood yung suot nila, no. So ang competition nila ay Trans Himalaya UCI 2.1 race. Okay, so today is the first stage. Ayan, oh, ang lamig, ano, may mga tento sa paligid. Tsaka yung, look at yung weather nila, yung kalangitan, di ba? Very cloudy, tapos mukhang umulan pa niyan. So, kakaibang challenge ang haharapin ng ating 7-Eleven Road Bike Philippines in this race in Tibet. This is, how many stages? 5 stage. Okay, 2.1, mataas na level.

0: taon. Dati po, nung nakarangong postponement, Sir Alan,
1: opo,
0: from 3 years, ginawa po itong 4 years. And therefore, hindi po nag-issue restraining order ang kataas-taasang hukuman. At the same time, yung petition ay dinismiss din po, Sir Alan, dahil nga po sa hindi pala ito tungkol sa postponement per se, kung hindi pagpapalawig. Kung sakali man, itong pinapanukala ni Senator Chis Escudero ay lumalabas consequence lang o epekto ng pagpapalawig ng termino, yung pagpapapostpone o hindi pagtutuloy ng halalan ngayong November 2.
1: Ayun, at ang primary reason, gaya na nabanggit nyo, ay ang kasalukuyang energy emergency dito sa ating bansa.
0: Yes po, Sir Alan. Tingnan po natin, basta si COMELEC, kung tayo po ipapatawag sa isang pagdinig, isa lang po ang sasabihin namin. Kami po ay handang-handa para sa November 2 Barangay SK elections. Nandiyan na po ang lahat ng mga kagamitan at siyempre patuloy din po kasabay ng paghahanda namin sa Bangsamoro parliamentary election ang sa Barangay SK elections. So wala pong dapat ikabahala sa bagay na yan. Kaya lang, yun ay tungkol sa paghahanda. Pero siyempre pagka-extend ng termino ng nakaupo o yung mga mananalo, yan po ay absolute nakapangyarihan kasi ng ating Kongreso.
1: Okay. Well, nabanggit nyo yung mga paghahanda. Of course, November ang nakaschedule na eleksyon para sa barangay at sangguniang kabataan, sir. How prepared are we? How prepared is COMELEC na kung sakaling talagang tuloy na ngayong Nobyembre, ito pong barangay at SK election, sir?
0: Sir Alan, dahil nga po sa halos 2 buwan na lamang natitira bago ang ating pong barangay and SK elections, mga 9 na rin po ang score namin kung pag-uusapan kung gano'n na kami kahanda. Tapos na po ang mga balota, tapos na rin po yung lahat ng mga kagamitan, nabili na po natin, nakahanda na rin po kami. Ang kulang na lang namin ay yung tinatawag na pagtitrain ng ating mga guro na maglilingkod sa araw ng election sapagkat ang BSKE po, Sir Alan,
1: manual,
0: ay manual na halalan. Tayo po, Sir Alan, noong nakaraang linggo ay lumiham na sa ating kagalang-galang na Pangulo. Nakikiusap tayo na baka pwedeng yung November 3 ay maideklara lang bilang isang non-working holiday upang kapagka-uwiyan yung mga kababayan natin sa Undas, November 1, walang pasok ang November 2, araw na eleksyon. At kung ang November 3 wala rin pasok, ay malamang-lamang hindi kagad sila luluwas ng November 2, kahit November 3 na lamang ang pagluwas. At yun po, hinihintay natin yung development sa bagay na yan, yung magiging tugon ng ating Pangulo.
1: Opo. At of course, gaya na nabanggit nyo na ang barangay at SK elections ay manual ang bilangan. Ano ho? So magsasara ang mga voting precincts ng gaya ng dati ng alas 3 ng hapon, sir.
0: Yes po, Sir Alan. Hindi po ito katulad ng automated election na mula alas 7 hanggang alas 7 ng gabi. Ito po ay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon lamang dahil tayo ay manumanong botohan. Subalit, tayo po ay merong early voting hours mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 para sa mga nakatatanda, may kapansanan at mga nagdadalang tao. So pwede po nilang i-avail yan bilang option lamang naman nila at hindi naman po ito mandatory na yun ang oras lamang ng pagboto nila.
1: Ayun. So ibig sabihin, halimbawa, mga persons with disabilities, senior citizens, mga buntis, pwede silang bumoto as early as 5 a.m. kahit ng regular na pagbubukas ng mga voting precincts ay alas 7 ng umaga, Mr. Chair.
0: Yes po, Sir Alan. Kahit pa nga ang pagboto halimbawa ay sa isang mall, dahil meron din tayo mall voting, lalo na dito sa Metro Manila, bubuksan din po ng mga mall ang kanila pong mga establishmento bago mag alas 5 ng umaga. Yung pong mga assistor na tinatawag o yung mga tumutulong, umaagapay sa ating mga nakatatanda at may kapansanan o nagdadalang tao, sila rin po ay pamumutuhin na rin namin ng ganong oras upang hindi na sila magbalikan pa pagkatapos nila maihatid o makapagpaboto ng isang vulnerable sector.
1: Ayan. Okay. Mr. Chair, may nag-text dito at nagtatanong habang tayo nagkukwentuhan tungkol dun sa pagboto, oras ng pagboto para sa mga PWD, seniors, pregnant women at mga kahalintulad na sektor. Kung sakaling sila ay boboto ng regular voting hours, so ibig sabihin nito simula alas 7 hanggang alas 3 ng hapon, meron bang special lane para sa kanila doon sa kanilang voting precinct, Mr. Chair?
0: Sir? Yes po, Sir Alan. Yan po ang masidhi nating pinupuntos pagka po tayo ay nag-train ng ating mga guro basta mayroon pong nakatapos.

0: sanan, nagdadalang tao, sila po'y priority sa pagboto. Ibig sabihin na uunahin sila, lalo na po sa pagpila natin. Pero wag din po mag-alala yung mga kababayan natin, hindi po siguro natin mararanasan yung naranasan noong 2025 national and local election para sa barangay SK, sapagkat ang bilang po ng botante bawat presinto, Sir Alan,
1: opo,
0: sa darating na barangay election ay 600 lamang, hindi po katulad ng national and local election na 800 hanggang 1,000 ang bilang ng mga botante sa bawat presinto. Mas pinaliit po natin, ganong ito ay manual na halalan.
1: Yes.
0: Hindi po katulad ng automated na medyo, alam niyo naman, kapos tayo sa budget, kung kaya yung narenta natin na mga kina ay sapat lamang at hindi pa pwedeng sumobra, kaya na-limit lang sa 800 to 1,000 ang mga botante.
1: Ayun, at nabanggit nyo nga na manual, of course, pag manual, mas maraming manpower ang kinakailangan. At may nabanggit kayo na kailangan din ng sufficient training para doon sa mga tutulong mismo sa proseso ng pagboto ng ating mga kababayan. Sa aspetong yan, kumusta na po ang Kamalek, Mr. Chair, sir?
0: Yes po, Sir Alan. At tayo po ay more or less may 225,000 na presinto para sa barangay and SK elections, sapagkat pinababa nga natin ang bilang ng mga botante.
1: Opo.
0: At kung sa tutuusin po, halos may 1,000,000 tayo na miyembro ng electoral board, kasama na rin po yung mga tinatawag na support staff, at kasama na rin po yung tinatawag na mga principal o yung DESO na siyang magsusupervise ng ating halalan. Later po, Sir Alan, mga buwan po ng ito pong kapasok na September hanggang October, tayo po ay magte-train na ng ating pong mga magguro maglilingkod sa araw na election. Alam niyo naman, nasanay po yung mga guro natin sa automated election. Kinakailangan ni medyo ma-refresh ang kanila pong mga kaalaman sa pagpapaboto gamit po yung manual lang na sistema.
1: Ayun. Okay. In closing, Mr. Chair, sir, mensahe po sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong umaga ng Monday, sir.
0: Yes po. Yes po, Sir Alan. Tuloy na tuloy ang hala natin sa Bangsamoro ngayon po September 14. At hanggang sa kasalukuyan, tuloy na tuloy pa rin din po ang barangay SK elections. At syempre, yan pong paghahanda namin ay hindi po kami nag-aatubili dahil lamang sa mga panukala na pagpapaliba ng ating halalan. Umasa po kayo na darating at darating po yung mga susunod na buwan ay nasa 100% na po ang inyong COMELEC, lalong-lalo na sa aspeto ng peace and order at ang deployment ng ating pong mga kagamitan. Maraming salamat po, Sir Alan, at magandang umaga po sa inyo.
1: Thank you, sir. Good morning. Mga kaibigan, ang chairperson ng Commission on Elections sa COMELEC, Attorney George Erwin Garcia.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, Philippine Standard Time, alas 7:30 na ng umaga, maya-maya, tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Social Housing Finance Corporation sa pamamagitan po ng kanilang President and CEO, Federico Laksa. At update po ito sa mga pabahay na pinagkakaloob ng ating pamahalaan sa pamamagitan ng Social Housing Finance Corporation, ha? Ito po ay para doon sa Expanded 4PH Program, ano po? At parami ng parami ang mga housing projects para sa mga miyembro ng Expanded 4PH Program. Yan po, mga kaibigan, maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber.
3: Viber.
2: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
3: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
3: Stay on track
2: with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber.
2: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Lindol. Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: 32 and a half minutes makalipas ang 7 AM. At dahil pa rin sa patuloy na epekto po ng habagat, ha? Ulan-ulan, tapos hihina, tapos titila, aaraw sandali, tapos uulan na naman. O kaya kailangan ho mag-ingat palagi, ha? Narito ang update mula sa Campo Aguinaldo. NDRRMC Response Cluster pinagana dahil po sa epekto ng habagat. Ang detalye po ng balitang yan, iatid sa atin ni J-Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: J-Mark.
6: Yes, Busala, nakatutok nga ang National Disaster Reduction Management Council sa pagtugon sa mga lugar na apektado ng masamang panahon dulot ng habagat. Ito yung makaraang pagganahin ng NDRRMC ang kanilang National Response Cluster dahil sa mga naitalang pagbaha sa iba't ibang lugar sa bansa dahil sa walang patid na pag-ulan. Kabilang sa mga pinaganang response clusters ng ang logistics, food and non-food items, search, rescue and retrieval, health, law and order, camp coordination at camp management at iba pang clusters. Pinagana na rin ng NDRRMC ang kanilang interagency coordinating cell para sa operational coordination at pagpapasyal ng mga ahensya sa pagtugon sa sitwasyon. Una rito nakapagtala ang NDRRMC ng 200 lugar sa Luzon dahil na rin sa mga pagbaha dulot ng mga pagulang dala ng habagat. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you. Si J-Mark Dagala, mga kaibigan, nagatid po ng update mula sa NDRRMC sa Campo Aguinaldo.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: 34 minutes na, mga kaibigan, makalipas pong alas 7 ng umaga. Oh, gaya ng nabanggit po ng MMDA Metro Base kanina, suspended ang number coding sa araw na ito. Oy, narito muna ang isang update mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Opisyal na voter education kit para sa unang BARMM parliamentary elections. Inihahanda na. Ang detalye, iatid po sa atin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City. Narito ang report ni Johania Yusuf.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Johania.
7: Opisyal na ang inihahanda ng Bangsamoro Parliament ang isang opisyal at pamantayang voter education resource kit upang gabayan ang kampanya sa voter education para sa kauna-unahang BARM parliamentary election sa darating na Setyembre 14, 2026. Sa pangunguna ng Office of the Parliamentary Speaker, sinimulan ang 2nd Bangsamoro Parliament Speakers Bureau Training of Trainers on the Bangsamoro Electoral Code sa lungsod ng Davao. Layunin nitong makabuo ng iisang sanggunian na naglalaman ng Bangsamoro Electoral Code, mga amyenda rito, Bangsamoro Parliamentary Districts Act at mga implementing rules and regulations na gagamitin sa mga information at voter education campaign sa buong rehiyon. Bilang bahagi ng pagsasanay, nagsagawa ng serye ng talakayan at workshop ang mga kalahok na nahahati sa 4 na technical working groups. Samantala, pinangunahan ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang pagbibigay ng pinakahuling paghahanda para sa halalan kabilang ang pagpapaliwanag sa mga alintuntunin ng halalan at pagsasagawa ng Election Day Simulation. Para sa Bagong Pilipinas, Johania Yusuf, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
1: Thank you. Si Johania Yusuf mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 37 minutes na makalipas pong alas 7 ng umaga. Oy, update muna mula po dyan sa gawi ng Araneta Avenue, Quezon City. Yung pong naging pagbaha sa bahagi ng Araneta Avenue, Quezon City, mabilis na humupa. Alamin natin ang detalye mula kay Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Mary.
8: Alan, sa kanila ng magdamagang pag-ulan dulot ng habagat ay mabilis ng humupa ang baha dito sa bahagi ng Araneta Avenue sa Quezon City. Ayon sa ilang residente, umabot hanggang tuhod ang baha sa lugar kaninang madaling araw. Ngunit mabilis din itong bumaba dahil sa mga flood mitigation measures na ipinatupad sa lugar. Kabilang dyan, yung mga pinalawak na drainage canal at water pump na inilagay naman ng DPWH dito sa bahagi ng San Juan River. Kanina ala, no, mga alas 6 ng umaga, nakita pa natin na yung tubig baha sa may Araneta Avenue, meron pang hanggang abot hanggang gutter eh. Pero nung umikot tayo nung alas 7, talagang totally wala nang baha. Mabilis talaga yung naging paghupa ng baha. Kaya nga lang, naiwan naman yung mga basura. At kaya nagtulungan yung mga residente sa paglilinis ng mga basurang naiwan ng baha. At kanya-kanya nga sila na nagwalis at naghakot ng mga naipong basura, lalo na doon sa may drainage canal. Maaga ring nag-deploy yung mga tauhan ng DPWH sa lugar para tumulong sa clearing at cleanup operations. Inikot din natin kanina ala yung bahagi ng Maria Clara Street sa Barangay Santo Domingo na naapektuhan din ng pagbaha. Pero ang mga residente natutuwa dahil mabilis ding humuhupa raw ang tubig. Pakinggan natin ang pahayag ng nakausap ko kaninang residente.
9: Mula nung ginawa yung ano na, yung duro ng Araneta.
10: Oo.
9: Mula nung, hindi na kami, dati inaabot yung ano namin, second floor.
10: Oo.
9: Ngayon, malaking pasalamat namin na mula nung ginawa yan, hanggang dalawang bait ang ng bahay namin.
10: Oh.
9: Dati-dati nung hindi pa ginagawa yan, konting ulan lang, anyan, dyan agad yung tubig.
10: Oh.
9: Kaya ngayon, pasalamat kami na.
10: Kahit pa paano, ma'am, bumabaha man.
9: Oo, oh, sandali lang. Tamo, maagos pa big mabilis.
10: Oo. Oh, oh. Tsaka may ginagawa pa din, ma'am, ano?
9: Oo, oh, sa tabila. Tabilang...
10: drainage pa po yung ginagawa.
9: Oo, drainage.
8: Yan ang tinigala ni Nanay Demetria Monterrey na isa sa mga residente ng Barangay Santo Domingo. Mula dito sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you. Si Mary Ann Bastasa mula po dyan sa gawin ng Araneta Avenue, Quezon City. Okay, maya-maya mga kaibigan, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Social Housing Finance Corporation sa pamamagitan po ng kanilang presidente at chief executive officer, si Sir Federico Laksa. Pag-uusapan natin ang mga update sa housing project sa ilalim po ng expanded 4PH program ng ating pamahalaan. Pagkatapos lamang po ng ilang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
11: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
12: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay. At ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: 42 minutes makalipas pong 7 AM. At gaya ng binabanggit ko sa inyo kanina lang, tayo po'y makikipag-ugnayan kay Social Housing Finance Corporation President at Chief Executive Officer Federico Laksa. Sir, magandang umaga po.
13: Magandang umaga naman, Alan. At yes, saka sa ating mga tagapakinig.
1: Yes, sir. Hingi lang kami ng update, sir. Kaugnay pa rin itong pabahay, lalo tigit para doon sa mga miyembro o mga beneficiary ng expanded 4PH program ng ating pamahalaan. Ano? Dito pong nakaraang buwan lamang ay binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang tawag po ay ano? Peoplesville, diyan po sa Davao City. Bigyan mo nga kami, sir, please, ng mga update kung ano ang development diyan sa housing project na yan para sa mga miyembro ng expanded 4PH program, sir.
13: Tama ka dyan, Alan. Ano? Matagal na namin talagang inintay ang pagbisita ng ating mahal na Pangulo dyan sa Peoplesville. In fact, last year, nakaready na rin kami na baka puntaan niya. No? But finally, noong July 28, nagsagawa ng site inspection ng ating mahal na Pangulo sa Peoplesville. Kasama namin si Secretary Pingaliling at Pag-ibig Fund CEO Malena Costa. Inisip na yung ng ating Pangulo yung project site at personal niyang kinumusta mga kalagayan ng mga pamilyang nakatira sa Peoplesville. Masaya-masaya naman ng ating Pangulo sa nakita niya at nakausap niya yung mahigit na 600 families na naninirahan na sa komunidad at nakapag-transfer na sa ating proyekto. Natutuwa siya dahil maganda yung kalidad ng construction natin sa Peoplesville na may aambing sa mga condominium projects ng mga kilalang private developers. At nung makita ni ating Pangulo yung lawak nga ng komunidad at ang dami ng residente, nabanggit niya na maaaring magkaroon ng Peoplesville ng sariling powerland at saka iba pang pasilidad. Sa totoo lang, Alan, okay. Napakalaki nitong project natin ito. To be exact, mga 60, more than 16 hectares ito.
1: 16?
13: Kasama na yung napakalaking Central Park dito na 2 hektarya. Na kung saan talagang gusto namin ilagak dyan yung mga community facilities natin, mga playground, commercial areas, terminal, clubhouse. At maglalaan din tayo ng espasyo para sa posibleng pagtayo ng mga eskwelahan dyan at training center.
1: Mm-mm. At ito po i-replicate sa iba pang mga areas all over the country, sir.
13: That's right. Kasi ang concept naman ng 4PH Island, talagang kailangan kompleto yan. Ano?
1: Mm.
13: Kaya nga karamihan ng ating mga proyekto ay malapit talaga sa mga commercial centers, malapit sa employment opportunities, malapit din sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan. At kung hindi man, pwede rin tayong maglaan ng sariling amenities at facilities doon sa mismong proyekto natin.
1: Mm-hmm. Nabanggit mo kanina dito sa pinag-uusapan natin na Peoplesville sa Davao City, may 2 hektarya na ilalaan bilang community park, sir?
13: Yes. Mayroon tayong isang malaking contiguous na 2 hektarya dyan na idinagdag namin dun sa original na 14 hectares na proyekto dyan para magkaroon tayo ng mas malaking open space para sa ating mga kababayan.
1: Opo. At sa kasalukuyan, ilang residente na po ang nandoon at nag-i-stay na mismo doon sa pabahay na yan, sa Peoplesville, sir?
13: To be exact, mga 651 na yung mga nandyan, no?
1: Mm, okay.
13: At ang natapos nating buildings yan, 2,600 na na units, no? Yung additional na 400, patapos na rin. So, all in all, mga 3,000 units ang pwede nang iproseso namin dyan sa proyektong yan.
1: Ayun. So, out of the available units na 3,000 na pupwede nang iproseso, yung 600 may mga residente na. Ika nga eh, bahagi na sila ng komunidad na yon, sir.
13: Tama. At malaki kasi yan. 7,200 housing units ang magiging total number of units dyan sa proyekto na yan. 72 buildings yan.
1: Mm.
13: At ngayon eh, nandyan na yung 26 buildings na tapos na at saka yung additional na 4 buildings pa na magiging 30 buildings all in all ang malapit nang matapos within the next few months.
1: Ayun. At nabanggit mo, sir, na meron pang ibang mga projects na nakahilera similar to this. Halimbawa, para na rin sa kalaman ng mga nakikinig po sa atin at nanonood sa atin this morning, saang mga areas pa po ang magkakaroon ng ganitong uri ng konsepto? Not merely housing units, but they are being developed as communities, Mr. President Laksa, sir.
13: Yeah. No, Alan, nung inilunsod natin yung pambansang pabahay para sa Pilipino program ng ating mahal na Pangulo, nagkaroon tayo ng mga sabay-sabay na proyekto ang inilunsad natin. Kamukha ng People's Bill na inilunsad natin noong October, nagkaroon tayo ng groundbreaking dyan noong October 2023.
1: Opo.
13: In fact, nagpunta rin ako dyan noong January 2023 at nakita natin yung proyekto, talagang maganda siya. At sinabay na rin natin dyan ang proyekto dyan sa San Fernando, Pampanga na Crystal Peak. At the same time, inilusad din natin mga time na yon yung Valley View natin sa Tagaloan na Misamis Oriental.
1: Mm-hmm.
13: At sunod-sunod na yung mga proyekto afterwards, nandyan na rin yung ating San Miguel Residences dyan sa San Miguel, Manila na malapit sa Malacañang na na-turn over na rin natin doon sa mga 172 beneficiaries natin.
1: Opa.
13: At ginagawa na rin natin ngayon yung sa Palawan natin, yung Tandikan Bill. At syempre, yung isang malaki pang project dyan sa Port Area, Manila, na kung saan ay meron tayong mga limang buildings yan na patapos na rin, marapit na rin matapon.
1: Ayan, okay. May nag-text dito at nagtatanong, maaring interesado, para sa mga qualified members ng 4PH, halimbawa, magkano more or less ang magiging monthly na bayad o amortization para sa housing unit na ito, sir?
13: Mababa. Ang initial amortization natin dyan, nasa mahigit 2,000 lang. Dito, in fact, sa ating proyekto dito sa People's Bill, nasa 2,400 lang. In fact, may mga na-interview nang binabayaran nila, na nandun na sila, mga 1,600 lang.
1: Mm-hmm.
13: Kasi, pagka nandun ka sa lower income level, especially nandun sa first, second, and third income deciles, may karagdagan subsidy pa ang binibigay ng gobyerno natin. Kaya lalong bumababa yung ating monthly amortization.
1: Ayun, okay. Nako, Sir Federico Laksa, salamat po ng marami ha, sa mga update na ito mula sa inyo sa SHFC, sir. Thank you very much po for the updates.
13: Yes, makakaasa yung ating mga kababayan na tuloy-tuloy lang ang pag-deliver natin ng mga housing units under the expanded 4PS program ng ating mahal na Pangulo. At kung interesado ang ating mga kababayan, bisitahin lang yung ating website dyan sa Social Housing Finance Corporation para malaman nila ang lahat ng mga kailangan para at requirements para maging beneficiary sila ng ating mga proyekto.
1: Yes, sir. Thank you so much po. Good morning.
13: Maraming salamat, Alan, sa pagbibigay mo ng oras sa amin.
1: Opo. Thank you, sir. Social Housing Finance Corporation President at Chief Executive Officer, si Sir Federico Laksa.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, meron tayong 51 minutes. Makalipas po ang 7 a.m. O gaya po ng paalala mga kaibigan ng Department of Health, ha? Hanggat mare, huwag lulusong sa baha. Pero kung sakaling di maiwasan na lumusong sa baha, pagka-uwi, maghugas ho ng paa para sigurado. Sabunin, maigi, maghugas, banlawan ng malinis na tubig ang inyong mga paa kung kayo ay lumusong sa tubig baha. Para iwas po tayo sa leptospirosis, ha? Baka mamaya, meron kayong maliit na sugat sa paa, eh, dyan makapasok, ha? Yung nagdadala ng karamdamang leptospirosis. Yung tubig baha na mayroong jingle ng daga. Pasindapi po sa mga nag-aalmusal. Kaya kailangan ingat palagi, ha? Bago tayo tuluyang magtapos ngayon pong umagang ito ng Monday na maulan-ulan pa rin, narito muna ang update direkta mula po sa PAGASA Forecasting Center.
14: Rancho Pilipinas Weather.
1: Ihatid sa atin ni Charmaine Barilla. Charmaine, good morning!
15: Yes po, magandang umaga din Sir Alan, maging sa ating mga tigapakinig at narito ang mulat sa lagi ng panahon. Habagat pa rin ang umiiral dito sa buong Luzon at sa kanlurang bahagi ng Visayas. Magdudulot nga yan ng patuloy na malalakas ang mga pag-ulan sa may Benguet, Zambales at Mataan. Samantalang pagbugso-bugso mga pag-ulan ang dadalhin ng habagat sa Metro Manila, Ilocos Region, nalalabing bahagi ng Cordillera, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro at Occidental Mindoro. Magdudulot din na matataas na tsansa na yung mga pag-ulan dito sa may Western Visayas, nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa, Camarines Norte at Camarines Sur ang habagat. Samantala, sa magiging kalagayan ng ating karagatan, may nakataas tayo na gale warning dito sa may bahagi ng Extreme Northern Luzon, maging sa may karagatan ng Zambales at Bataan at kanlurang bahagi ng Ilocos North at Pangasinan. Kaya nabisuhan po natin lahat ng sakyang pandagat kung maaari ipagpaliban muna ang paglalayag dahil delikado pa rin ang pagtaas ng mga pag-alon. At sinalabing baybayin naman ng Pilipinas, magiging katamtaman hanggang sa matataas ang mga pag-alon. Kaya lahat po ng papalaat ngayong mga araw ay mag-iingat po sa matataas ng mga pag-alon. Yan ang latest na dito sa PAGASA, Charmaine Barilla nag-ulat.
1: Thank you so much, Charmaine Barilla. Yan po'y direkta mula sa PAGASA Forecasting Center.
14: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Kanina, sabi ng MMDA Metro Base, suspended ang number coding. Dito naman sa LGU ng Makati City, mga kaibigan, suspended din ang kanilang number coding dahil sa patuloy na sama ng panahon.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Narito ang report sa atin ni AJ Ignacio. AJ.
16: Yes, Alan. Magandang umaga. Suspendido na, no? Sa lungsod ng Makati ang number coding scheme na pinaiiral sa lungsod. Ito ay sabiso ng Makati City Local Government Unit na ito ay dahil sa patuloy na sama ng panahon dulot ng southwest monsoon at kabilang na rin, Alan, ang orange rainfall advisory ng PAGASA. Patuloy naman, Alan, ang monitoring ng Makati City Disaster Risk Reduction and Management Council o DRRMO ng lungsod sa mga lugar na naapektuhan ng pagbaha. At as of this moment, Alan, karamihan sa mga main na road ng Makati City ay passable naman sa lahat ng antas at uri ng sasakyan. Sa ngayon, patuloy pa rin ang malakas na ulan dito sa lungsod ng Makati. Alan, mula pa rin dito sa Makati City para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you so much, AJ Ignacio. Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama natin na naglingkod ngayong umagang ito, maulang umaga ng Monday, August 10, 2026. Maraming salamat. Thank you sa ating mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay. Thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side. Thank you. Mark Bukiron, Mary Ann Villos, Arnel Villamor. Thank you. Papaalam po, pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
17: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
18: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
19: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
18: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
20: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
18: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
21: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
18: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
20: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
18: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.